0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kaisi Richard Wallan Jesucristo. A gente lê, ei bugo belida afigo, lá nigo mafi. Lugundo, afigo de mafi aluma gen frumi etidã. Abalia buin lira buingio, lo lagrin chaguni, lo adigo marimafi. Uatinia bale lira buingio, a sigir utilida afigo. Lugundo, anihe e bagari lê, lichu be buingio lu lida. Siente la sigir unida afigo, lugundo lira la buingio. Subudi wati katanya la lira hini banya buingio, lumo katanya la lira hini be mafi. Lugun du frume gwerugu le madigun bali le buidubay o misi habola lun lidu he luaygen Jesu Kristo mama lani gu buingi. Aniha uganu le hagan bubay luma ge frume etida. Luhinsi egua wama wama gu. Mon lumuti itra wama kai kain le meha lani gu bay mafuy aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare lugun du uriba la meha le ladigu bay kain. Ani bui tile la digbe la mole ni duhe yunu mawari data hanigi ahun ayere guda hon lani gubo siga hadi walida ge oweni lun lidun ibagari ani subudi wa muti lira lugundu insi ati ya waduhe yu loige Jesu Kristu wan le misi habuti hilanyu meme gini sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la Kabagari la le magumu chadit. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logu lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tiginyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logu anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isi ani tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lumuti abala isi habu nile arihuati lida kata ile wadigubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Anikayara abaigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Weri timati buingiu sikuta wanigi lugundu subudi ila sunkate ilu. Ahon madari run wanigi duru wawagu, niduhe ino gayarabai wajabi indigibu kiyombuingi ulau vemeni ginluagu. Logu lichukubai la sunle wamuri habai luma wong, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le auwe lagundara. Lugumadi mbuingi yu, luwafinye no logu Jesu Kristu le liru, luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesusu wong. Ha gufuli ribali lau lugumadi mbuingi yu, Agana watinya lida buingiu. Agana waligia buingiu hada. Subuti wa muti logo, agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wong.
2: Primera Juan, capítulo 4.
1: Niduhe inu, hinsi eti nganu. Mafinye rahuma haun sunha arinya kubanya logo buingiu la adimur hebe hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboe hada boe. O mama lan ligi. Lugundu bui linye ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati asubu diruni le gama bali sifri sandu. Sun le arinya kuti logu kai lan grigi le tima tima tilebi kristu ubo wagu. Ani hei sifri sandu lida. Ahi tile arinya kuti logu iye ni la. Logu miyabu ila kristu ubo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifri sandu lida. Sifri le Laka ni Kristu lije sifri le lida ambu ikirije liji. Agamba atin logo liyabu ibala sifri liji. Ani anii hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifri sandu le hida ambu. Sigur lao lani mafia sifri le hada ambu lani kubowo. Ubowo guna agi. Lani na ubowo kata ile arufu dahabu. Lige lebu boy, hagan abu ni haa aginye lani gubunye ubo. Ahin wagia, lani gubungi wagia. Le subuti habu boy lu buingiu, hagan abalumuti wa. Le mama boy lani gubungiu, mahati lagan abu ni.

0: italiya luboiti gayarati wasubudiruni sifirilani na inaruni lumo sifirilani na yeni niduhenu hinsetenu lumuti hinsiego wama wamagwa lugundu lumage bwingi ulebi isi habuni sunle hinsi habubi lire bwingi ani subudi tiginye bwingi ulu le misi habuti ibidi egili bwingi ulu lugundu isi yeni bwingi arufu da lumuti bwingi visi yen lu lau launa hani lira ule abara guti ubo wagu gabagari wa mama galidagi ani ha isi yeni bwi mama logu wagela hinsi habubi ilu bwingi luagu ligela hinsi habubi ngon aba launa hani lira ule abara guti lu longwe lu lebu na meferudu na wala wafigo niduhe inu hinsi ya tinyanu ahi hinsi ya diwa lubo ilu bwingi itara lun tiginye hinsi ego wama wamawo. Uwe gili ni aba arihiti bwingi lausun lira ahwa hinsi ego wamawa anihi bwingi wada ani itara linya warufu dini visi habu sunsui na gubwe lun bwingi aniha lebu begayara la wachouru ni logo lida ya diwa la aba luma bwingi ani lida yila ginye aba wama logo rula lila la ni sifri sadu wong wagia kwana rugu ariha wama liliru bwingi arinyaga wamoi luago lula la salbaru nuwa launa hi bwingi ubo wagun furume kwa rugu le afinye rubo luago liru la bwingi hesusu la bagari dunya lida bwingi ani la bagari dunya ginye bwingi ulida itara linya wayabwin asubu dire luma afinyera logo insinye wama lum bwingi isiani bwingi ani le abagari dunya lida isiani labagari dunya lida bwingi ani labagari dunya ginye bwingi lida itara linya wayabu ilu insinye la bwingi uon le gumuti aba me manufu de dunwa ma lida me lueyeru aguseruni ladiga wabagari dunya la ya ubo wogu kaisi Hesu Kristu nye lumuti isiani uwate anufu de bugalumuti isiani timati anufu de ladiga barute anufu de aboi chuni ligia ahin hanufu de luboi abangrigia uwa gili rigu linya hinsiani le timati lida. Hinsiati bwingi uon ladiga visi ya dulu frumi. Ahin arinya ga abagrigia hinsiati bwingi unu ani misi ya tilibiri lu jie tigrigia ligi. Lugundu ahin misi ya luboi libiri abagrigia lu le ariha lumuti siyambo ije hinsi ya la bwingi ulu le marini luboi. Rula li Kristu gumadi le uon le hinsi ya buti lu bwingi u lun tiginye isi ala libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
0: Sun hafinye banya logo Jesus ulan Kristu bwe, age lirahinyu banya bwingyo. Ani sun ha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahinyu uguchi ligi. Subudi wamuti logo dan la le, hinsi ala bwingi uon, ani adiga wamoyle luboi bwe, hinsi nye ama ginye lirahinyu bwingi yo won la dugun ole luboi be bwingi yo ligia isi habuni be lu ani mere ngote la gufuli runi wa lugumadi lugundu sunle lire be bwingi yo ganye lumuti ubo ani rula ali wafinye aganye runi logo ubo won le afinye be logo Jesus la lire be bwingi yo ligira gunye gayara la ganye ru logo kata ilani na ubo Jesus Kristu ligia nyumbu be lauduna luma hito mama rigu lauduna luma hito ani sifri sandu gwana rigu gefenti lo kata ile ligi arufu tubali nsu inaru ni won anya hain iru wa gefenti sifri sandu duna luma hito ani lida anye aba iru wa kata ile resibi wa muti le harinya gubai grigia lun titima ati lubaiti veresibi runi le larinya gubai buingi gwana rigu logu liru la Jesu Kristu le afinya ti logo liro bwingi u choru lumuti tina la niji logo inaru nila. Le mafinye boy adiga lumuti bwingi u kama jeti lugundu mafinye la logo le larinya kwe bwingi u logo liro. Le larinya kwe bwingi u logo ruha li la ibagari magumu cha diti wong. Ani lida agye la liro liabu ibagari ligi. Le anihi boy liro bwingi u luma anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile uwa bwe lira bwingi uluma uwa tiginye ibagari le luma. na buru ni kata ile huu kuku yale afinye bwe luogo lire bwingio lu asubu diruni luogo gabagari huma le magumu jadit hameni kiti wa luogo bwingio lugundu subudi wa muti luogo aha wala amuri ha furume gwaru kate kaisi ligunda laga ambu badi wala ani itara kai wa subudi runi luogo agamba lani bwingio wa furi edu subudi wa muti jinye luogo launa bu badi wala ahi ariha aba grigia luogo la dukinya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti la furi edu lun bwingio aba lichugu bwingio ibagari lun grigia ligia ani hi figo lani na oveni malati lo la furi edu nwa lu bwingio luogo figo ligi sunguri bani figo gama lumu mama sun figo lun lani na boila oveni subuti wa muti luogo grigia la le anugi bali bwingio kaisi luogo chili maibuguti lidan figo lugundu konugi lumuti lirau bwingio ani sinyati la dugu mafia ni katalu subuti wa muti logo lani guwa ma bwingio logo labu genyanu la lubafu mafia sun a lani gubanya ubo subuti wa muti ginye logo nyibu halila lirau bwingio ubo wagun ani ruha lila gufura ndo wun luwa subuti rini bwingio le tima tima wabagari dunya le tima tima lida aba luma bwingio kaisi lida yendi wala aba luma lirau le Jesu Kristu bwe lige bwingio bwe le tima tima ligie ginye ibagari bwe le magumu chadit nirahu yunu mafala rahumanya bwingi goha iye nitinya itarala.
2: Tibie maligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi na buru hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon bwingi, lun lani gubon ta. Luma hon birahunyu. Hinsi etu nu le tima timat. Ani mamarugu nu. Hon ginye sun haa afalo rubalin Kristu. Hinsi etu ginye hon sarago. Hinsi etu won laduga inaru nile tida bwe wanigi ani le lun bwe wama bwe la sun ata. Binilo bwingi ugu chile luma wabune me Yesu Kristu le liro ugu chile. Ruha maimi areini hakute mehabu luma hatarangi lun. Un lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda lau nadari run hatagen birahunyu abagari da sekun inaru ni. Itara kaisi lariangun wagu chibungi un lungwa bagari dun. Gwetonti nitu ayumara kwa tunabun lun nisi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le naburu habai bun ligia meme le wamabai luma gefurumi etida. Mini la isi ya ni lungwa bagari du segun luguma di buingiu. Ani luguma di buingiu, luwa bagari du lida isi ya ni kaisi wagambu ni luma gen furumi ya tida. Anyaha ni sarago ege hati ya ubo wogo ama finye banya logo kaila grigia tima tima te liabu in Yesu Kristu ubo wogo. Le itara bai, ligie lege bai, le laga ni bai Kristu. Koni kuhuma hawai, luwe heferi diruni le nyugui bai hun lida agen huwadi gumari logo Kristu. Resibi humaime afaye ruaha da yarugu bai. Furume gwarugu le adira iruti ani mereda ti lida larufu da han Kristu uwa ti buingi uluma. Ahe ti le eredo ti lau larufu da han Kristu anihe buingi ugu chili luma. Luma buingi irahu. Ahe achili raba angrige humo mama lau arufu da hani le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu, lugundu le abusuru tilu gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarau kate lunti nariyangu ni hun. Gama lumu mabuse runti na abiruhu gunani hun. Agura batina nidi arihu lun na yanwa huma lun lagufu lirun wagunda. Mabu igahanya tirahunyu bamule luabun toa ginye lanua dirubo buingio itarala.
2: Turu waligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi na buru hanyogara da tobu numada gayo le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumura gulu buingio lubuidu la lidi sun kate ibu. Lungi ye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu lida baibu gun luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hadagin waduhenyo luwe igin Yesu Kristu ಅರಿಯಗನು ಲೋಗು ಬಬಗರಿದು ಎಲ್ಲ ಊರಗ ಲೂಮ ಇನರುನಿ ಊವ ತಿಯಾಮು ಕಾತೆ ಅಗುಂದರ ಗೋಗುದುತಿನ ಕೈಸಿದ್ದಾನ್ಲೆ ನಗಾಂಬು ಲೋಗು ಹಬಗರಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಿರಹುಣು ಊವರಗುವ ಲೂಮ ಇನರುನಿ ನುಮಾದ ಹಿಂಸೆ ತಿನ್ನು ಬುಯಿತಿ ಬೌಸೆರು ಲೀದ ಸೆರಿವಿದು ನಿಲೆ ಬದುಗು ಬೈ ಹೌ ವಧು ಹೆಣು ಲೋಯಿಗೆ ಹೆಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೌ ತಿಮ ಹಾ ಲೀಲನ ಆಮು ಫ್ಲಸ್ ಅಬಹುದ ಗುವತಿಯ ಲಿಗಿಬುಗೆ ಅದಮುರಿ ನಿಲೆ ಜಾ ಬೈ ಲೋಗು ಬೀಸಿ ಹಬು ಹೌ ಅದುಗ ಬೈ ಫ್ಲಸಿಲೆ ನು ಇದರ ಗೊಬ್ಬಾಯ ಲೌಲೆ ಹೆಮೆಗೆರು ಬೈ ಲುಹಸಿಗಿರುನಿ ಹವಯಸು ಲೀದ ಆಬಾಯಿಗಾಬುರಿ ಲೆ ಆವುತಿ ಲಗುಂದಾರ ಬೊಂಗಿಯು ಫುರಿತಿಯ ಲುಹೆಸರಿವಿದು ಲು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮೆರೆಸಿ ಬಿರುತಿಯ ನಿ ಕಾತ ಹಾಮಗೆ ಹಾ ಇಬಿದೆ ಹಬು ಬಯ ಲು ಬೊಂಗಿಯು ಲಿಗೆ ಲೂತಿ ಲುಬೈ ವೆತೆ ನಿರು ಹೌ ಲು ವಿದರ ಗುನಿಯ ಲೀದ ಲಪುರಿಚಿ ಹೌ ನುವ ಇನಿ ಅಬುರು ಹತಿನ ಹಮೆ ಹಾ ಬಾಗಾರದ ಹೌ ತಿಲನ ಲಿಗಿಲಿಸಿ ಮಹತಿ ದಿಯೋತು ರೆಫೆಸಿ ಲೀದಿ ಲೌಲೆ ವಬೈ ಬೈ ಲುಗುಂದು ಬುಸಿಯಂತಿ ಆಬುತಿ ಲಾ ಸುಮಾದ ಅಹನ ಲುಬೈ ತಿಂದು ನೆರೆರುಬ ಲೂ ಲುವಗುಲೆ ಲದಿಗು ಬೈ ಅದಾಗೋತಿ ಮರಸೊ ಲುಗು ಲುಮ ಯೇನಿ ವವಾಗು ಬೌಗುದಿನ್ ಲೊಯ್ ಲೀರ ಮೆರೆಸಿ ಬಿರು ಲುಮುತಿಯ ವಧು ಹೆಣು ಹಾ ಅಚಿಲುರುತಿ ಆ ನಿಮ್ಮ ಹಲಿಗಿಯ ಲು ಹೆರೆಸಿ ಬಿರು ನಿಯಾಮು ಆ ಎರೆಸಿ ಬಿರುತಿಯ ಅಬ ಲಬುಗುನಿಯ ಲೀದಾಗೆ ಅದಮುರಿನಿ ಲೇ ತಾನಿ ಲಿಗಿಲೀಸ್ ನುಮದ ಹಿಂಸೆತ್ತು ನು ಮಫಲರ ಬೊಯ್ ಹೆಂಪುಲು ಉರಿಬತಿಲೆ ಅದುಗ ಒಮ್ಮಯಿ ಲೇ ಬುಯ್ದು ಬೈ ಲೇ ಅದುಗತಿ ಬುಯಿತಿ ಲಾನಿಗು ಬುಯಿಗ್ಯು ಆಹಿ ಲೇ ಅದುಗತಿ ಉರಿಬತಿ ಇಬಿದಿಯಂಗಿಲಿ ಬುಯಿಗ್ಯು ಲು ಬುಯಿತಿ ಹದುಮರೆ ಹಸುಂಗು ಬೈ ಲೋಗು ದೆಮೆತಿರಿಯು ಅನಿ ಇನರಿನಿ ಲೋಗು ಬುಯ್ದು ಲಾ ಲಿಗಾಬುರಿ ಗೆಫೆಯಂತಿ ವಾಗಿಯ ಲೋಗು ಕತ್ತ ಇಲೆ ಆನಿ ಸುಬುದಿ ಹುಮುತಿ ಲೋಗು ಇನರಿನಿ ಲಾ ಲೇ ವರಿಯಗು ಬೈ ಗಿಬೆತಿ ಎಬೆ ಲೂತಿ ನರಿಯಗು ನಿಬು ಗಮಲೂಮು ಮಬುಸೆ ರೂತಿನ ಅಬರು ಹರುಗು ನಾನಿ ಲುಗುಂದು ಅಗುರಬತಿನ ನರಿಹಿ ನಿಬು ಮದೀಸೆ ಅಬಮೆತಿ ವಯನು ಹ ಬುಮಲ ದರಂಗಿಲು ಮಬುಯಿಗ ಹಾನ್ಯ ಉಮದಗು ಜಾ ನಬು ರೂಬೊಯ್ ಮಬುಯಿಗ ಲೂ ಕ ಆಬ ಹದಾಗೆ ಒಮದಗು ಹಾ ಅಣ್ಯ ಬನಿ
2: Kata y lebri la rufu du boi bungiu, lu huan, capitulu, aba. Ani habri kata y le la rufu du boi bungiu lu Jesu Christu, lu la subu de regadini hon lanigu kata y lebri lumbo y la susere du madise, subu de gadalali Jesu Christu kata y le lu huan, le lu bui, la ulona hani lani angeli lumu, lu la rufu du ni lu, ariega lali huan inarini, la usun le la rihu boi, ani gefeti luago lugano te bungiu, le meme la choru du boi Jesu Christu, Flese watinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le, le eresi biru bai lumage bungiu, adaga hage gasu lau kate le, buru wanyu bai ya, la daga jarafa li dan lu la susere dun.
3: Au huang, la burha yin hong tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini, luma danangi le lumage bungi le vima bai, lumage lubara gen lagumiseru da. Vima ligi ya gweto ani... Le lo bai liabi, luma gien hama gien sedu zifirigu ha ligibu ge banya lala na laruhi. Luma luma gien Jesu Christu, ge fendi le gumfuli bai, le furumia bai asaru tulida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gu banya. Hise tuwa lu Christu, ani chibala aduwa lida ge wafigo laulita. Aduga laduwa uruigu me luma fadirigu me luwe seri yudu lu lubungyute, le meme lugu chibai, ruwa lau weirigu ni luma ubafu lu Lusunda itarala. Anita Kristu duerigu. Harigu bai sungrigi. Ibni gie hafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bowa gubaya luagu. Itara luba.
4: Au alfa bai luma omega. Laguma se haluma laguma chagule sun kate. Tinya da iya gu bungi le sun tika pafu. Le mima bai luma ge lupare ge laguma serunda. Mima li gie guento ani le nube liabi.
3: Au huan hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larui ha bungi. Sufri hadi na uwa huma luagu Kristu. Resibi hadi na gine gurasu lumagi. Redit na dairua luagu buhu le giribi Patmos. Luegi na puri cheni leneno bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba veju dimasu. Aba neredenu labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
4: Aburga bui sun le bari hubai. Aba me bonga hanu kara da tugu ya hong tila na sedu li gili si tolobo bon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
3: Aba nagara ragolo nani hi kala di mure haba ino. Aba nani hi sed lebu sanu del gol. Labad na wa sed lebu sanu del ligia. Aba nani hi ama kamaha muga wagiri ta wama dagu uchilutu luagu nugudi. Numaba beli ti golu yarafa lu lanigu wogu. Haruti lidibiri kai liyo mudu, kai nieve. Italia lagu kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iricha waguwali. Le dawali lidon regi. Renti lumala li kai li rei leibugu duno wairiti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liumu lugugie. Amiri heti ligibu kai weyu dan le lasidu lausun lere. Dan arihi bali aba naburu halubadu lugudi kama hilade. Gamalumu aba laguru na lau luhobu le lomere. Aba lariye guno.
4: Manuhu te dagu waba au furumi ya tibayi. Awa bumu honi, anile wima be, hilati na meha, gambaru mwenye ton wima atina lunsunda. Anini ligeli owe ni numa, lumaligeli fulaso lenye hebe hilagwanyo. Aburu hebe lube iti le barihu be, le gweto be lumele lube la susirado. Anihal, anichi ube sedu warugu maha barihu manyalita anu ule nowene, luma sedu lebu sanude lugolo. Sedu warugu maha guia, sedu tani ligilisi angeli, sedu ti lebu sanude lu, agia sedu ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 2.
4: Bobur galo angel le tira bilig listo Éfeso bo. Maria ga mejo. Italia nania go. Aule hau be sedu waru malinda no bule no we. Le guia ei bugu be la banda wa sedu le busanu de lo le gol. Subudi muti son le hadu go be. Subudi muti le tera huati marinu mahagura so. Ani subudi no muti lo agu sinala hafa uni hau riba be. Subudi no muti lo agu hosho bo humanya la ha ani go me lo agu apostolo go hama. Ani mama apostolo go hagie. Ani darihu mali luago ye hama. Gagura suhagun, ani sufri huwia sarago li na huwadi marinuago, mabucha ruga huwago. Lausun lira, ani nga bakate hadiga magunda atina lao. Maweni halinisi hu kemi hafurumi, liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha, ani asakri huma, adiga humi kati le meha hadiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwago fureze, aba menagidaru ni lebu hisangu delu lidage hulubara, ahi kuberi wa hasanstri higabu. Lausun lira, lagu ni hufule se liere go kate lebu herudu bei Nikolai te buhun, luma buri kate le hadigu bei, legia iere go bei no.
5: Le garike irigu bei lula gambu, a gamba leile larinha go bei sifiri sandu hon, tila na buri legilis.
4: A ganyi lutinya, nega gitu banya lida gya tintiti buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Baburi halu angeli le tita bei legilis to esumir na bong, banya gameho. Itra lian nariago, au le furumi ati lumele gumo honi. Leme ya owe bei aniviva yag. Subudi numuti ha sufri no luma hubudeme. Lausun lina lali nare kate risi huma. Subudi numuti ginye luago adimre ha hama haariye mumaya luago kuriyo hama uribati huwago. Mama amo kate ha ginye luidi gelandi gu hama mafia. Manute da huma luile lube ha sufri ni. Ladara guba mafia fiyo hada gye furisi lugun lulocha wuguna hafinye sunhu guye. Ani ha sufri luba sarago luago tisi wei. Gumfri huma numa dari home, aba menichi muni ibagari magumu cha titi home, hafai ruahame.
5: Le garike iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilisi.
4: Haganyi rutinya, masu riuba nyalida angelibia ma oweli. Baburi haluanga lile tida ame ligilisi to perga mubon. Baringa meho, ita ralinya nariyago, aule gama baru efei to gagiri bon, to piango bon amana. Subuti numuti nye lwa ulida la fulahu lenye lube ilala na larui hama mafia hagana wu. Ani lausu lira, numa meme nye dhu. Miru humangili hafia nuwago, ni ibi nilida le lafa rube ya tipasi lege febe buiti nuwago lida fulahu lenye lube. Lenye lube laguma diha mafia. Gamalumu, anibuli kate hadiga magunda tina lau. Lawanyanyi lafu yu grigia, huma yara pergamo, hama habanya higiru ni kate leme halaruta abibalamu. Le ichi kubaitumuri, nubalaku, lulafigo guduni Israel na lau heidi eibi nile adagara guduwa ti honguwario. Luma luhabagre do lida ahoruhani. Anya higini hama habanya higiru ni kate leme halaruta abibalaita kubumanyi. Ligie lubaiti, asakri ya huma, ahimadutu huma iter, nidba huwa huma dise. Aba menagayin da guhama gurigi hadigu balibu likate ile, tau efein, tau afru domo ni imbulu mugiye.
5: Le garige iri gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilisi.
4: Le aganyo tu, neyo tutu balida ge manale aramu duma nyubai lono.
6: Aba menichiro aba dubu rufi lun lau aba iri iseri buru wenyo luago le ibidye tini kaa on lue dige lun le eresi birubale. Babur haluan heliletina biligi listoti atirabon, baniga mehon, itra lien naniego au le lirou ungiyo le itra bi agu kei watu gemeti. Le abi lugudi kei bronze le iri chawagu wale. Subuti numuti sun le hadugu bai, subuti numuti hinsi hebu, afinye, eseri bitun lau hagura sun, Subuti nu uti nye lua uha du nye la kate buiti guen to lue meh furu nye. Kamalumo, ani aba kate ha diga magunda atna lau. Agambu nu hesa avili to ari hau gong lau profeta tan ani mama ni. Lu te yedu ne grigia, lau taru da ahon nani gulu haga non lida ahoru hani, luma lu heigi egi ni lea dagare udu wati hong uari. Ruhat na da tu lu tasansiru ni tigabe, maha gilu tigiru ni tahoru ha. Ni nari hau, Lagu nagu ribu daru laga bana rugu, afara wanani metirani ni ama ha gabar hapanya tumo. Nona ba sufri ni hawagu, ahi gubeir gihigir hatagu ni kate leburi tadagubi. Itara luga ta subdiru ni sun ligirisi, lagu subudi nani lebe aritagu ni numa tebe anigi. Aba na fairu ni kala aba hita ge segun lela dugube. Ahi bi hati akira banya, ama fala rupali ya rugu dahani ligia, Machili ni yegi asubu dirile umbe haguara ni lunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawago. Goni humele humati dari niabi. Agani nutia, adika mame hamime le nabusa rube la durguan dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechami. Itra ke lichi guni nungu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechami guri lau badu lani naguma diganile lau tigurabu. Aba mehamuri gudaguni kesi saudi rule lau timu. Nishi kubongi ya warugu matolani na binafi hongo.
5: Le garike iru guba ilu lagambu, agamba la ile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilisi.
1: Apokalipsis capítulo 3.
6: Baburi haluang helile tita meligilisi to saru disipon. Baninya kami hongo, italia narinya go, aule hau bilani bongi sedu sifiri go hama sedu warugu. Subuti nmuti son leha tigubay. Subuti nu muti lagu hilang hingga la lau sung ari ngaku ala lagu hina huma. Aga kutua huma, rukuma eri lupri katele ani yang gua bayi lubar ke longe. Hari kana li lagu muwa la lale hadugu bayi ligi muge nungungi te. Hari ta gua huma lubai tele ari dahu bayi hum. Pala huma asakri ha hubu ya me. Ang huma aga kutun, nit bahu wago kei lia di apa hiu eri tulipi di ong ora hum. Lau sung lira, anya fiu kuri di hagana gua nyisaru disi. Amadase ngu hamagi ruha tau Hadiya, ego guba numa tau dagu utharutu la diga duuti hon. Agani nutia, adaga guba dagu harutu. Ani magidaru nubai hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaditi. Aru darugu nubanya keisi nani ulingibuge nungu chibungi yeluma hagibuge lani angheli.
5: Le gariga irugu tilula gambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
6: Baburi halu angheli le titambi ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra lia nani ya gon. Aule sandu bayi, legiye inara ni bayi, legama balin ligele uru bayi tabi, le uwa bayi ni apa gayara ti ladoru ni lela daru bayi, ni ladaru ni lela doru bayi. Subuti numuti sun leha dengu bayi, roti na apa benda darani higi bugiye, le lasi eru ni apa adoru, latika lau sun lau wala here, adika adengasu lau nungumati, ani gunflit nunuma. Nadiku balun hayabi lani ku mafi haye banya, hari ku manyaluaku kuri vama, ani mabagari turdiya keisi lani ku kumbiye. Aba mena utara kwagu dunia higibu gen luma supi turuni lau kumi lanu muti nya banya isi ya tino. Areta huma li nuhuma di luga gura su huma. Liga nareitu batu nubayi lwe litani ocha wagune le nubi liabi luagu su upo lu hocha wagune wa soha upo wa kubayi. Matisa bayi niabi agda ha humi le huma bayi walamu ga abayru tihiridi huwayi. Aganya nutinya nishi kumanya kei wakabu tita luma nubungi ute ani mafru zutigia ya menyigi. Aba manaburu duni lili nubungi te hawago. Luma lili nuburu wete nubungi ute. Le iseri Jerusalem le nibi be isielu ge luma ge nubungi ute. Naburu dobei gine iseri niri hawago.
5: Le gariga irugu tilula gambu. Agamba le le larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
6: Baburu haluanghe li le tita abai ligilis to laodi iseabu. Baninga game hon. Itra lia narinya gon au ge feti gunfuliti ani inaru niti. Le ita hagiye be iliabi sun kati le la dirubi bungi. Subuti muti son leha dugu bai. Subuti numuti lagu madili huma animasu hukui. Tiliku bai hadun hamuga wasugu bai hadun la. Gamalumu, ibashari gu bai, madili tu, masu hukuya, nevera habadundi yunglu gugie. Ariya gatun lagu risi huma, lagu bintu la dan hon. Lagu namegiru huma nikata, animari humuti lagu fugiabu huma, gudemetu, marihitu, surusu bubuye. Ize nichi gubei dimuni hun lu hagayin hagolu le afin howali lau watu gemeti numagi. Lu risi humale tima timati. Lu gin hagayin hadogu harutu numa, lu hadore gun lau hasurusuha. Lu ayani lu hichi guni lidon hagu, lu harihi. Ebe che numuti hahise bayano lau idere, arvuta ahau hun. Nuti lubei ti seri huma, asate hubiye me. Ana habena bu, nagua hanyi. Le agambu ti numalele, abalataro ni bena nuba, ne belu rubalumo. Aba menegi luma, holy game numa. Aganyo tinya, nichi ko bubara on numa gua lagu lala na naruiha. Itra gina ganyo, aba nanyoro luma nubu ji lagu lala.
5: Le gariga iruguti lula gambu, agamba lele larinya gubay sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
3: La ria es un cate y lee, abandonaje aba bena darago cielo. Le habi tu mala lile, itere bay kei tu mala lifidu, le buga adimu le habay nu, aba la ria gono.
6: Wariba nyaho, narago dali kate y lee buri lube la susre don, la ria guía buri lee bon.
3: Li da hora ligia, abandonaje de no labu ya lo bafo si firisando. Abandonaje aba lala naru y hani, cielo, ani ani ha somo grilla año lo hago. Itere linya, kamaba dubu miriti. Le hasup o coronalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halaligia. Amiri hetuke yaba dubu le esmeralda. Geye gulau lala urua iligia. Arihe etna wei gadri lala narui hani. Nyenye nu wei gadri wei yamutu nyu luagu. Tau hadera gun harutu luma ridi golu habulu. Luigia lala urua iligia. Afri hati labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye sed lampu durungu ligibugi. Hagia sed lani bugi sifili. Nyenye gie abakati ligibuge hale kama hamuga aba barana le lauti bidirio harugongati. Lamida wa gie gwa lau lala narui hani nyenye ngadri gata ya gabagaritia bui lau agu dandu hakibuge ki hanagagi. Le furumi etihadage itar liye kei aba liyu le habiyama itar kei aba baga suguguri. Le haruwa itar liye ligibu kei hakibugurige le hagadru itar liye kei aba agila hamahati. Gadri gubay hagia, sisi ngarino iluagu kara aba hadagi, buihanya lau agu hawagu. Dandu bogu digiye kei muna digi habiti. Weyo guari abu hau aguaraha.
7: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyu le sunti gabafu. Le viva bay luma gen, lubara gen, furubi metidan. Viva ligia weto anile lube liabi.
3: Sagti hichugu kata ya gabagariti haa weiri guni inebesi lumetengiruni lule nyuba iluagu lala narui hani le gabagari bai lunsunda. Aba hahu duragun wen gadiri wenye ya mutu hagia ligibugi. Aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagari bai lunsunda. Aba hichuguni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha harinyaga.
7: Wabure me wabungite. Garicha tibu lumperesi biruni weiri guni inebesi lumumabafu. La duga buhuya adugu bali sunkate. Lau buhunda badugu. Lau ginye buhunda anihi lupay sunle anihi bay.
1: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abad narihi aba libur hobure yomutu lida luhobu le lonwere le nyubay luagu lala narui hani. Abur hawatu libur tugia turaga irugugien luma tigibu agugien. Daruatu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Ali gdaha lau umala li reinti lariñaga.
8: Kakatina boilu ladaru no liburu luma lun laderi tu ni tiseyo.
3: Uat ni aba garichati lun ladaru no liburu tuge. Ni ibini lun larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni labu gemua. Aba na yahu saragu. Ladiga wala ni aba gaduna ti lun ladaru no liburu tuge. Ni lun lalianu. Aba ti lariñagu aba hata ge wenya yamutu no.
9: Hebeba yahu. La duga ganye ngalilinyu, le lida gieve lani kuda tribu, lu ganyara la ladaru no liburu luma lu la heiri dunin sedu tiseyo.
3: La mida wati lala narui hani, hama gadri kata ya gabagari ti hagia, hama waya ya mutu hagia, aba narihi aba mudu rara, kama hamuga afaru ali, sedu ya ligachu, sedu lagu, agu buriligia lani bungi sedu sifiri guha, ona hobanya lidon sumubo. Nyimiti mudu ligia, aba lanigu no liburu tugu ya luha burugungye le nyumba iluagu lala narui hani. Ta le lari gudiba no liburu, aba hahu duragun gadri kata ya gabagari ti hagia hama wei gadri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada agi waya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu buin lau kupali, le meme hafuri idu lumu tu niyabungi. Aba ti heremu hani uremu iseri le.
10: Garisha ti bulu banugu no liburu lu bahari duni tisayu. Ladaga ruwa ti bukaisa daga ragaduni ani ganyi buku ya grige lau bita lubungiu. Grige lita ge sun rasa sun yanyi fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume luma fadiri igume lu hesarewe dulu wabungiu te luma lu hagoma di haubo wabu.
3: Aba ya narihi. Aba nagabu ni hamala li saragu angheli gu geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kinya hagi. Hama woyan ya mutu hagi. Nyenya numinyu nu angheli gu. Hani ya galau umala li herete.
11: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Wele wene luma inebase luma tayu hani lumu mule hafa rubu.
3: Agaba numutu ginye hani ya guni sun kata ilela dugubay bungi usiela. Le mua rugubay, le labu gebay mua, luma le barana habay. Luma sunkate le lida baibu.
11: Luma la atende bini, nebese ni uwele bini. Luma ubasa, lule yungu ino ulala na uwe ni luma lungu dumu kusunda.
3: Aba haria gugadri kata ya gabagri tia hagia.
12: Itara lara.
3: Aba hahu duragu wei gadri wei ya moto hagia, aba hichu uwele guni lo.
1: Apocalipsis, capítulo 6.
3: Abat narihi dale la heiri dubali mudum frumieti lidage sed seyu ligia aba nagambu la nye guaba hadage katanya gabagri tihagia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru
12: igama
3: aba narihi aba gabayu haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuagu ruoti aba ridilo aba lafri doganya ireina lumalu laganya iru da la heiri dubali mudum libia ma seyu aba nagambu la nye guhapia ma katanya gabagri tihagia
12: Igama.
3: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichuguna ubafu ulole warinyo bailogu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubogu gugi. Lumalu lafara guagudu ni ya uguri ya hama kwa hilagudu. Aba tichugun aba onwebu efein lu. Da la heiri dumba li mudu liru aseyu, aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagari tihagia.
12: Igama.
3: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailogu. Aba nagabu lani kwa aba umala li hamida wage kata ya gabagri tihagia.
5: Nyari gila liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumo, goni gibaiga raba tuma diwa imbitu.
3: Da la hayri dumba li mudu, ligadiru seyu, aba nagabu lani kwa hagadiru kata ya gabagri tihagia.
12: Higama.
3: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri bayi lewarihi bayi luagu. Liabi habara hila ya lari hilari. Aba libihi ubafu lagu ligadiri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu, lau ilama, lau sandi, luma hawa nima lugu handari meti ya haubu wagumaya. Da la heiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nuhawani haa afara wagumaya luegi hapuri chanile nenu bungi. Luma lagu hagumfulinu luma Yesu Kristo, labu ginyanu latari, haniega lagu mala lihereti.
13: Waguli nisuntiga bafu. Darisa ida me bagusi regedanya nile na kubuhu, ida mesa bakwai regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
3: Aba habihi idagu harutu, aba larinya wagu hon lu hemera agu meme lagu murusu da dari hostaru habiri gulida eseri widu nilu kristu ha lu ginyabanya hafara guniwa koi hagi. Nida le narihi boi, aba la heiri duni mudu lisisi sei, aba la dagaru aba ume buharaba kanali, aba lauri duweyu kei dagu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo bae mua rugu kei taburi haigo tuwege didi buda lahingi shunu garabali. Aba lagumu chaku sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladinyo na kusungu ubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da kulurua ite kubo hulida huyu luma buri labadna kwa dubu le luago bae wudu. Uwa rahama kumadi matia. Habu di kusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamuni, hama mama idamuni. Haria gati nuwubu, luma nu dubu.
14: Heiku wa huma wa wabu, haramu da hama wa lula ni hile nubu ilu amu lala. Luma lo ila nari meniganyi mudungu. Na tiko chiluhe ni luweni luweyu ni haganyi, kaba tiganyana la manduni.
1: Apocalipsis, capítulo 8.
3: Da la heiri dumba li mudungu li sedu seyu le toaku bailiburu, abanyi la manigu wa sielu, keiburi luagu di miyoru. Aba narihi ne sedu angheligu harara ba yaligibge bungi. Aba tichugu niwa sedu fidu hon. Lari gen, aba yaliabi aba angheli, aba larara muligibge lataru nye aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichugu burubu nukupali lu, Luna dakara kuduni uara luma furi egi sun ha lani gubungi ligi bogo latar golu le ligi bugebe lala bungi. Aba lamuda inu lugumle likupali ligi ya uara luma hafuri egi lumutu ni bungi luha burugungi angeli lu ligi bugeo bungi. Aba tilanugu ni angeli ligi ya laga ikupali aba labuincha kuduni lau lenyegura watu lida ge watu gemeti le luagu bai latar. Aba la churi ni ubogo. Aba la gambu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga luma bahara baganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiro. Aba liwiri nufurumeti angeli lifidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti la ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa muruso lidage obo. Luma liru wa muruso lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwiri nufabia maangeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durugu wati barana ho. Aba la sali rego lunu wa muruso lidage barana hita. Hilagwa te sung udru ha lidama ya barana le asali rego bailu hita ime. Gringwa tugie sung ugune ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwiri nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigwa du aba onwe buu warugu masyelugi. Durugu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa muruso lidage duna luma lisense duna. Igifi itiribe warugu matugie. Aba la gifi dun lunu wa muruso lidage dunu. Aba hove go saragu grigia la daga li gifi dunu ligi. Aba limi nunu li hagadri angel li lifidu. Aba la gini chagu lunu wa muruso lidage libiri wei. La usunghati hama warugum. Leobo le agini chagu bai hawagu aba la buri gadu. Manugon gadu tiwei wagu ni ariyeb. Lari gi aba narihi aba agi la hama la midago sielu. Ariyega ne ligia lau umala li heredi.
15: Fungi abu meha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala lefidu to lumbun hiviru nuha hipiri urwa angeli.
1: Apocalipsis capítulo 9.
3: Aba liviru nuha sengu angeli lefidu. Aba nanihi aba waruguma eikwadu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligela infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuridu gumula linyegi kamalida giaba onwebu regi. Aba laburi gadakidu ni gumule ligia weyu luma garabali. Aba achila chagagaru lidage gumule ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba lania wagu honu madugu hama uriba ni lu hiduru le ubo wagubayi. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwa bayi lisei ni bugi uherebeli. Gamaluma umbaha watinu hafara gunia chagagaru hagia gurigia. Wedi gelu hasa ni gri ya lagu sengi hat. Itar liati ligari hasa kai hasa agu. Lida meburi wei ligia halu habai gri ya oweni. Gamalumu madari habai. Buse haki yepe hovegu gamalumu la dise duba oweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata I habulugu kama hamuga aba ridi le gol. Itar linya hakibu kai hakibu grigi. Itar linya hadiburi kai hadiburi urinya. Liabi hari kai hari liyu. Darugu linya habulugu lau aba kata kama grab. Itar linya lamuri haruna kai tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teibagu uriburugu. Gali tia kai hali aguru le gagiri. Nyenye ubafu lagu hali no hadungu uriba ni hon grigi ya lagu sengi hat. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebe hebe. Abudomu liribe angeli ligia lida ebreo. Lida griego apolion o agri chaguti. Sigua furume tila misel. Mege gili biyama. Aba limi rinu hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige ile tari golu le ligibu ge bai bungi. Aba larinye gumala li ligia lu hasisi angeli le taubu ifidu.
8: Farara banya gadri angeli buha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
3: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uro grigia hilagube. Ladiga arase ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba na gambu ni atri yenula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia saa yenu miyun. Itarele ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniba ya hawagu no. Nyeye aba gatai haniku wagufunati likolo. Dinguti luma amariyo. Itaralia hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulugugie. Aba lafara kunia uru wa uriba nile afri dubai hayumulugugie gabayo hagia aba hata ngekala uru wa grige hilagube. Iru wuriba ni ligia, watu gemeti, gumu leli, luma sufu. Hayumu lugunye ingabayu hagia habafu, luma luagu hali. Itrali hali kama hewe, gachigutia, laugunye haduga uribani. Hahibi rigirigi haa mwwe kubanya lau uribani ligia, migiru meme hamuti haduga ni kata ileburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia, luma hon guwariwa halauti ya golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiyati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia, luagu hafara ha, habiya na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
1: Apocalipsis, capítulo 11.
3: Abati lichuguni waba maburu nu, lenege aba wewe le, amisura gule, aba lariye gubungi unu.
16: Saraba amisura mundi templo gubungi unu, luma latara. About the banyame, atri and mula, ahuduro guti ni, gamalumu, mamisura abai kudiru le bon udiboy, tibiti templu, la dega derege wani hongi betu kumbite, halubo nye hagoni chaguni, uburu gule sanaboy, la gubiya vengi anhati, abamenona habiya gefetia, taudogu susutu, luhapulichi ani huganu luma gebungiu, la gubidu biya sa, uruwa vembe, biya gefetia hagoya, hagega yawa wali biya tidu bebe to olivu, Luma biyan lebu sanu de lule ligiu gebe bungiu, le labure me sumu bo. Ahe yin abu se luti, la tudu uriba ti hon. Higi re gituba, watu gemeti hayumu loge. Aba me hago dunia, haga niyo, sun suina guboy. Itara ti lobe ba furumye guari gu, lebu seti la tudu uriba ti hon. Gabafu ki yege feti ye hagiya, luha dolo ni siyege, lumahu yu la huya, sunda anina la bungiu adimure hayumu lugiye. Gabafu ki yeginye, Luha dugu ni du na hitu me, lu gine, asukari rugudu ni kubo, lausunu uye ni muribani, sagu habuse ru. Dami me kumuha mali, hawadi wali, lagendo guba, anima anule afri duboy lida gefusu, le mebe wabui hama, abame hefere de muribu, abame lafaro ni yahila guboy. Abame herede ruruwagu, dida leme rifumbe bu gubulu gule Jerusalem, le nyiluboy ladara wakuo Jesusu lagu guruwa, Flashu memele kama Sodoma luma ehiku. Aba mekariye lumiye gerigia, halida getie sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu guru oveyu dimi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda ragoha ubogu gubanya, lauha ubegu, darine luhedebe bukata ihamagwa, lehagunda, ladiga sufuri guda hamutia, mehamia profeta guhagui.
3: Kama lumu, lari ya uru oveyu dimi ligia, Aba lagu yugwagudu niya bungiyo, aba ya hasaro. Anisunga arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti hagia, aba umala lihere tisielu yule arinya gubay.
17: Warihi mwayamu.
3: Aba hamuda inu sielu, lida aba duweri. Arinya guhaga niyo hon. Lida ura ligia, aba ladaganu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu lidu aba muna titange sagdi sito uburu gubu. Aba hawegu sedu milu gurigia, ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia, aba hichigu inebe se ilubungiu, le siyelu ba iladiga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu, madise ba ile aba. Aba limiri nuhasedu angeli lifidu, aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisiyelu ye.
18: Lani halibwengi uluma Kristu, larueha ubou, ani harueha ba lusunda.
3: Aba tihele mchuga, wen gadri weye ya mutu, hanyumba ya luagu hala, le lala naruweha ni, lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lu mbungi, arinye gaina.
7: Tenki wanya bu wabure me bungi, bugu ya le suntiga bafu, bugu ya le wima bay luma gen lubara gen furumia tida, wima bugu ya gweto. Tenki wamuti bu ladiga ragu balila onwe bu bu bafu, ani gumese de bu arueha. Ganyi briha neshane, shiluha we yu lu mbabweha, Chiluha gie da lum baguse ragudu ya hilagwai. Aba meritiju mwili hafaya iruaha bani profeta guhon. Hama hibiri haa derega guanya bayahongu wabu. Hama sun hawuye rigugrigi haa ichi gubanya inebe se ilu biri. Chiluha ora lu baguri chagunia haa aguri chagubali ubo.
3: Aba titadaru li tempu lubungi utosielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu nyanyi itida li tempu lu. Aba nyela labiri hanik, arenchuni, wayuhuru, aba haraba ganali, luma laburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
1: Apocalipsis, capítulo 12.
3: Abad la sali de guaba ome buse inicial. Aba uri, darugu lia veyu tau, kamahamuga aba duniku. Lauhati labu getugudi. Lumaba ridi hau dusu, warugu mal tabulu. Uri tuguya da gainayo. Aba taguanaha, lau igari le lanina, agari duni. Ladiga sufri tuluba tagura. Aba la sali de guaba se inicial. Aba ome bu dragon, funati. Sedi en lichiga. Dis ligancho, lumaba ridi luago cada lichiga. Aba la durugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uruwa warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia. Tegibu ya uri to lumo tagura. Lu leiki ni tireu damele tagura. Aba tagura uri tuguya. Aba wuguri rahu le lumbe. Le dera gudu la guma di halina sunfulasu. Kaisi lau aba badu lani na guma di anile laut grab. Aba lagida runi wa tireu tuwe. Aba lanugu ni wa lumbungi uluagun lala. Aba tanura ha uri tugi lidon flasu makairo di lenye lubai arase lila bongi ubare tuba lutoni giruni wa nye lagu milu bia sa uru awe iwe lari ge aba nye la aba uri busiel nye lubai la gendo gua arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon agenda guati dragon hau lani angeli gu aba haferi duni uri aba mabara yala siel aba lubai ti la saganu onwe bu dragon siel ni Le binadu hewe ligira le giribay mafia o satanas. Le yeha bali sun ubo. Ligia hao sun lani angeli. Aba hachaga numuwaruko. Aba ti nagabu laniye gu aba umala li here ti sielu ye.
19: Shabilha li asal baruni hon grige ubo wago. Jirilha li garuwe hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li le ichi bubay haduru umadunga nyure ichi ganyi hapay haduru uweyo ugu aria buligibu ge wabungi ute. Ganyi hamali laulita mudunga. Numa lau ugangu le hapuri chiyabai Manufu de duit yenu ile feri di runi habagari Aranse de duit yenu home Gunda ala lumoi tisieni Gunda huma hugu ya le agano bwenye Gamalu mfugi yago uha agano bwenye uwa guluma barana Lugundu nyundu la mafia humo ula omwe bu iganya Laduga sugudi lumuti lwa kukurusu rugali lani dana
3: Dati larihi bai dragon Lwa kufi wali lau bwa wago Aba laiba hanu uri tobuga agura habo Gamalumo, aba lichiku biya larina agila tu uri tugu ya luga yara la taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balbo ito nigiru wa luagu uru wa iru mudimi. Aba lewere ha dragon ligi ya duna liumu lugu ya tarigi uri tugu ya. Saraku duna kai duna churunut. Luye be, la duru gudunu ebe ini uri tugu ya. Gamalumo, aba lidera gunu muwa uri tugu ya. Aba laho na chumua. Aba la churu ni sun duna lea ligira gudube dragon liumu lugu ya. Gai timati dragon tumo uri tuguya. Aba lidi agenda guahama tiraha nyiha nyudu me laule lubebe bungi. Falaha mei lugano te Jesu Christ. Aba ti larara mu dragon laru barana.
1: Apocalipsis capítulo 13.
3: Aba narihi la mudiru aba mousturu barana hagi. Sedi en lichigo. Disi ligancho. Nyenye ridi luago kala ligancho luma iri burile au bai la naba goi bungiu luago kala lichigu. Mousu ligia lenege gaigusi. Itara lia lugudi kai lugudi osu. Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichigu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu lagumati. Nyenye aba chanti luago aba lidage lichigu mousu ligia. Wairiti luyebe lafaru ni hilaku bai. Gama lumo aba lareida gu liwungu. Wairi tihanegi sungrige lau monstru ligie. Aba hahu dragon lo dragon, luago lichigu gumadi lu monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru aba haniyago.
20: Uwa tini aba kai monstru le, kaba gayara lafaru ni.
3: Igiruwa tige monstru ligia, lu la dimone ha dimone buiti luogwa luma lu la nabagu ni bungi. Luma lu la gumadi ha, luago biyame biya hati. Aba la digu itara, a dimone ha tiguribati luago bungi, anaba lei liri. Lani sanduariyo hama haa sieluma. Igiruwa tigie lu la genda gu hama lani gubungiyo dari la ganya iruni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye luma nechan. Aba me hahu drogu sun haa ganoba yo bowa gu lu monstru ligi. Haa uwa banya hiri buriwa yu luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
15: Le gariga iruguti lu la gambu agambala. Haluti hanagu adairuwa, hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba larihua, hedere bugu luma hafinye lani gubungi.
3: Lari ye, aba yandarihi aba monstru la muda ni muwa rugu gie. Nyenye biya ganchu luagu kama li ganchu mudu. Gamba lumo, italine la dimune ha kama aba dragon. Nyenye sulu bafu furumeti monstru luma linyuari. Aba ladiga, lu hafu dragon sungerige haupogo gubaya lu furumeti monstru. Le larei da guagi dubai, lidage chanti le luagu. Adiga tigia, onwe buburi milagu. Aburi gida di watu gemeti sielu gen lu muwa rugu hagibu ye grigi. Aba leyedu ni haubo ubaya lauburi milagru le ubay lichiguwa ubafu lu ladiga ni linyewaru furume guwarigu monstru. Aba ladiga gudu aba liyawa monstru le gawagu bani chanti ani moment. Aba libihi habia ma monstru ubafu lu lichiguwa ibagari tu liyawa furume ti monstru lu tadimune ha lumalu tafaraguni ya sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya, nyuburiginya, risitinya, gudemetinya, idamuni, mama idamuni, lulichugu aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebu. Luginye uwa la ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugur ha ahi uwa lumaku monstru o linumeru liri luagu. Busitite kate le lichu au, le gufura andati aturi ya hele linumeru monstru. Ladiga linumeru la uguri, ani ha numeru ligia sisi saa uruwa wensisi.
1: Apocalipsis, capítulo 14.
3: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusabi ya wen gadiri milu grigye luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari gaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti siyelu ge kama lamuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Itralia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu agrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwei, luma hagibuge gadiri kate ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu, uoti niaba gayara lumuti lanichi guremu ligia, gufunanda, hawaidigia, sabiawei gadiri milu ha salba rubaya hadagi ha ubowa gubaya. Hagia ha madara gumba ya hongwa hama unia, ride iti harumanyu, falaha mai mudu lenyihi lumuti lidi. Dire watia, ani salba wa hagi hada ge grige ha furumi ati idewe se ilu bungi yu luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iye ni lagu hayumaru ladiga haruma tiye ligibu ge bungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha lambida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu lapuri chihani hon ha aganoba ya ubo wagu hon sung necha anigu rasa luweri dimure iluma sung flasu. Lariye gala umala liheriti.
0: Inebe la bungi yu hun, rugu kuye me weli kuyi lu, chindu sa tanu la busra zi hun. Utubo huma nule atiku palisiye lu, luma ubo, barana luma lise isi ntuna.
3: Aba liabi aba ya angeli larigi, aba larinyegu.
21: Heigua, heigua, Babilonia to weli kubon, la diga tabacharo da gudini, sum necha ni, la udiven le lanina, liwie ligabili tosenu.
3: Aba liabi aba ya haru wa angeli, aba laniyegu lau umala liheriti,
22: Le audio raguti lu monstru, lu matun liyaba. Igi la ligieme lu laburi dinu wa liri monstru, lu agu luomo o le reberugu. Latu bai divin le lanina, lanarime liganyi pungiu, le lesero bai lidun likopo na liganyi. Aba me la sufriru, lau watu lu ma sufru ligibuge mutun, lu ma hagibuge ahinigu hasambi bai. La wari ruba, Lugumu le nguwatu le asufu le rudu balea, lu sultana. Uwa bai emira guni ni vei wako ni ayeku, honha awu durugu baya lu mostu, lu matun liyawa, ni honha kawaku bali liri.
3: Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi, ha nyudu baya lau lugumadi, ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu laniye guwaba umalali nyubi tisielu genu.
23: Aburu habile, Fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesu Kristu. Ahi itara liye lupai, emera ubalita agen hawadi umai, aba melidi leha dugubai uwa rahama, liya sifi isanga.
3: Aba tinarihi aba duweri haruti, nyunia aba lenege wugiri garewe wargiti ligibo kutuweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu, tumaba aluba agilei hamana tuluhaburu. Aba lafridu aba angeli titage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu lau umala liheriti lu le nyeibe ligibo guduwe laniye galo.
24: Dabu mbaluba agule, ladiga chinduha daa lua lubahani.
2: la daga funali nadi.
3: Aba lasa gragadu no lenye bay lago duweri la luba gale muarugi. Aba la luba. Aba eti lafri do abaya angeli tida gale templo bungi to cielo montau gien la luba gale hamanatu. Aba el lafri do abaya angeli lida gale tar. Angeli ligia gabafu ti lago watu gemeti le lago bay la tar ligia. Aba la guwa nun le tau bay la luba gale lau umala li heret. Aba la niye gulo.
15: Dabun baluba gale to hamanaba. Alu bahagun tiresi ni bayi bayi to muar gubong ladega funa.
3: Aba lasu kira gudun.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Alu bahagun.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aimete, mas subo tira lei ni besi bumada. Adega humai labu gen libidinwa. Agu chi bungi le ariuba lin le adega bai labu gen libidinwa. Lixi guba hafairua. Tagin ele hafuri don lubungi yo. Minta na huma kei ha biango bai ekipo ha hinsia bai hon lon hafuri don rara. Tida ha ligi li se luma lida legeya don uma lon harihi ni agarigia. Ni nara hao. Luago lao la hadiga ni lira I biha hama le hafaye ruaha. Ta le hafuri don lubungi yo. Belou mahirumu rugon. Daruhu mai me hubenari. Aba me hafuri don lun hagu shi bungi yo le labu go bai huma nye. Hagu shi meti bungi yo le ariho balin le hadiga bai lida limani. Lishi guba hafaye ruaha. Lida le hafuri don. Magu yu wagu da hu ma di mure le malati kei hadiga hai biti ha bu banyan lun bungi yo. Harita guatinya ti luagu lagambu banyan la bungi ladiga libe hadumre ha. Mitara hu ma lubay ti kei hagaya. Ladiga lubane ke hafuri du lu bungi yu subuti lali kala ha busen rubay. Itara luba lubay ti hafuri du. Wagu chi bungi yu le siya lubay. Inebe wala biri. Nyubi la barue ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa siyalu. Rubo mwega feng to lani na sagu wei uwan ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Kei ferudu na wamani ya hadiga banya uribati uwan. Migira bawa lu waburha lidan ucha wakuni. Dise gudari gubawa lwe. Ladiga buguya le aruha bai. Bugia le sunti bai gabafu. Bugia le weiri gubai lu sunda itarala. Itaralinha lubaiti, ahanya ferudu na huma amo luago uribati le adiga hamali bai hon. Ferudu na lubadu ginye hagu chibungi le siya lubai. Ahanya uwa ferudu na huma amo, oba ginye ferudu na lani hugu chibungi yu hifigon.
2: Aba larinha gu Jesusu.
1: Uguya, tame leha yunaro, noruda huma liru igibu kei adiga biango tigibu. Agia hadugu bali itara lurugu harihi ni griga lau hayunari ya laa. Ninaru hau, lagu lau laa hadugu ni lira ibia hamali hafayiru waha. Ayin huguya, dale hayunaru, shibahu mehigibu, aranse kwa huguya mehungua. Mefeha hamamu kagriga lau hayunari ya laa. Hugu shiruguba bungi ule marin hibe ige fen luagu hayunari ya laa. Aba meti lichugun hafayiru waha. Maundara kwa huma irisi ni jau buwa gulenye lube gayara laa. Ahu chung hamutiri ani gagahu da diligi yakate. Legin nyehi lubai ga yara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Legin lubai sinya la ahu chung hamutiri magahu da diligi ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nyehi. Ladiga legin lumuti hirisi nyehi nyonginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lubai ti buidi lubai bago. Arugo ga bai ginya lao sun bugubu. Kama lumu ahi sandi lubai bago lida bai luburi ga sun bugubu. Ahi lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bian yubu dirugo. Ladga linsya do ba aba hada gien lun li yere go dame le aba lun. Uwa ra guabai luma aba hada gien lishika me me berese ni luago le aba. Sinya ti le seri idu nwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubai ti hon. Madihere huma lagu kabala heiga o kabala hata lun habagari dun. Ni toago dawgu to lumbo hadoru no. Mafuna ke gebegi ti mati bagari sigo lau eigini. Gebegi ugu bu sigo tak dawgu. Arihe huma hontu nur haa mabanya garabali rugo. Mabuna guhanya, malubaha, mareidu hamaya lubaha ni lida alagai. Lau sun lira, roti hagu chi le sieluwe egini hon. Mafuna gege begi ti matan, sigu hau dununu. Kage hida genga yarabe lishu gong bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarime be lafa gong luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida lia la lawina mudun.

0: lun la salva runia girigi a buguya.
1: A balarinha gu Jesus hon, lau eregu, lumarinha gu hamani kate leni kaun, a balarinha gu hon.
2: Na sufri ruba sarago, au leu guri garo urigote. Hanugu ben no guri ya weri gu telita hafinha hurio, haputi gu fadrigo, hamaru tatinha liluru do Moisés kai ni kata, na farua bohilago bay, aba menasaron lidangi owe ni lagun lurum a weyo.
1: Larigien, a balarinha gu hon sungu bay.
2: Le busente la fala runina, Bulei lei katenye la, barulei luguruwa, falalana. Radega lea busen rute le sefru ni libagari, le feri dirubai. Ahi le feri diruti libagari nuwegien, le sefru bai. Kage hu la lungu rige lagayro ni sungu bau, ahi e feri dira, o laguni chegun la lunguwa. Le anigo ti busiga nu nuwago, luma luwago nereron, au le uguri garu wargati. Ni busiga ribadina ginyan lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gu nuguchi hama angheli gu hasandu banyi. Ni naran hau luwanya hela hada ge haya banya kwento mawe banya marihe ga hamai laruwe ha bungi
1: kibri vidu veyu larige larinya guni Jesus ukate ile aba la muda iru luago aba vubu afuri da lu bungi barul muti Pedro Santiago luma Juan lumogo dan le aniha lu bai Jesus afuri ida aba la mu ye dagu ligibu aba taharu du la daurago aba tamiridu aba ti hasali rogu Moisesi Lumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubei la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu Pedro, hama libirigu, marumugu tinya, ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wuguria ha lumobain. Dale adise deinanya, biyan wuguria hagia loi Jesusu, aba lariengo Pedro lum.
0: Maestro, li da dan wahana ya. Adiga uma urua di basenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gamalumu, ibidi eti mehalu Pedro, kalalarinha gubai, sunti anihala adimureha, abaliabi abaduairi, oburoguanya, abahanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongua, luragirgu duairi ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinha guti lidage duairi ligia.
3: Anihani ragu, lehisi ebainu. Agamba humei le lubeite.
1: Larigela dimureha umala liligia, abaharihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, abaheredaru maninyu mariegu hamuti kate le harihiboi luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboi luegen wubu, saraguhanya grigia nyendutien lubarun Jesusu, abalaguarha abavuguri hadagien lau umala liheriti lariega.
4: Maestro, flessa ya bubano, ariha bai nireu le ligia erguñen bai. Anin aba sifiri uriba ti luago, dale largu duni, aba lagua araguagu duni. Aba loeha, afriha ligia hakuto liumlu uginya. Anyawari halumuti animaha ti ligiruni. Anyumuro guadi na hon bandi disipulu gu, luhasagaru di sifiri uriba ti le luai siahamuti.
1: Aba loona bu Jesusu lariega.
2: Uguya gurigia mafiena ditinya ani uriba tiya. Atribui sa dan nenedero huma luba gayara la hafinero nuago. Ida me laguma cha mafinya ni lehida bayo. Barubai bero nyaho.
1: Danye bele lidi irahi ligie lun. Aba lahu churu ni sifiri uribati mungorugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida guwa gudini irahi. Aba ledere geruni luluguchi. Aba taweri duhanigi sungu bay lauluweni gubungiu. Sunga nyaha la, lau tuweni hanigi, lau leladegu bai Jesusu, abalaniya gu hon lani disipulu gu.
2: Agamba humoi kate le boidu. Nadere geruwa ba, au le uguri garu warigati, ahaburugu nagani.
1: Uwati gumfaranda hamani disipulu gu, lelaniya gu bai, ladega darunyo linya hasamina, lu kate le, ani hanufu detinya, luharinya gu lun, lu lafuna guagadani, lelaniya gu bai hon. Aba hagumeseru disipulu gu, asigene hama gua, luagukala wairi gu timabai hada. Ke ila subu diruni Jesusu hasamina, abala nigu aba irahu lubadun, abalaria gu hon.
2: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibirutina, resibi lumutigin leuna habalina. Le lubaiti unubugu timabai hida, digia wairi gu timabai.
1: Aba tilaria gu huan lu Jesusu,
5: Maestro, arihati wa ababu giri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Ababu beri diruni ladiga mama la aba wadagi.
1: Laniaga Jesus ulun.
2: Meberi dira humai. Ladiga le mama bay wagani wama gienyain.
1: Dan le la yara fa dubai, dan lula nagani wa Jesus usielun, aba larigi di anigi lula digani luwa Yesu Jerusalem. Aba louna ha louna gile luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halon ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, la diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni aba harinya gun lun.
5: Wabureme, busenti busan lun wamuria ha lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digani profeta Eliasi.
1: Abati, la digiragu Jesusu hawagun, aba la denha hon.
2: Mama niyabia awle wugiri garu wargati agini chagwai ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
1: Aba houdi lidon amu liriru fulasu. Sun ebu gaina hama, aba larinyagu aba wugiri lu Jesusu.
6: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
1: Larinyaga Jesusu lun.
2: Taritinya kasiga muhuyi lun haga nao nyin. Gadi buhagia dunur, anti awle wugiri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
1: Lariyaga ya Jesusu lun aba?
2: Falabana.
1: Lariyaga lun?
7: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi, larigeme aba mena falaru nibu.
1: Aba lariyagu Jesusu?
2: Igira ba nyahilagwanya lun habu nuni ya hegeburi, ahi buguya, baiba apurichei uganu lagu ti laruwa ihapungiyo.
1: Aba yati lariyagu aba lun?
8: Nabureme, buseti na nafalaru nibu. Gama lumo na ibuga yebe ayoro gong honha wabiebe.
1: Lariyaga Jesusu lun?
2: Le ishi guti luha bulago wa wawo hugulei, lari gen aba larihin lari gong, mabui dunti lun lila na me laruwe habongiyo.
9: San Lucas, Capítulo 10.
1: Lariye kate le, aba lanua diru Jesusu uruwa ven dusu hadage lanigu, aba launa hania lubaron bian bian, lidon sun ageri luma fulasu le lumbi lidinyi. Larinye gahon.
2: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa, ane logu watinyo na dagmi itinye. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona na dagmi itinye hagana guon. Heiba, nona hanyadun kaisi mudun hadon anima lugu ganyitinye. Manegu huma sagu huma guwa, ni senso, ni gaidi, meredera gong huwiye me ayanu ha ni ka uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba amuna, busuhu mafurumi, ariyaga me, darangi lo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubai gurigi ahin sinya buti ya lu darangi lo tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habai, giribugu da humai abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi biruwa. Ho humai me, gura leishi guti hon uwa gabusigano, daduga garichati na dagumenti lu lafayiru waha. Masansi ha huma muna, damele hachilu lu lidon aba agayro le nyin lumuti heresi biruwa, O humai le ishi kuti hon, arida guagu da humanya sandi tiya ha nyen tiya, aniga me hon lila na fulasu ligiya, jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahun ashilu ra lidon aba agayro le nyin lumuti meresi biruni wa huma, uri huma lidon buri uma, aniga me, ibi ni likali ki ha gayra le lagu bai wagudi, furuwa muti luwarufu dini hon lagu magunda wa ma lau higaburi, ani subuti humai lagu jarafa li la laruwe ha bungi hon. Nani hane hon, Lago lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalau habai chunu lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida, laduga lunhamuga uburu gula tiru o sidon ladugu wa buri milagru le adugu bi lida na uburu gute. Binaru hamuga la sansra wa hagaburi lila na, aba hamuga harugudu ni lau hadagra gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, Lida me luweiri agusaruni, weiri timabai habai chunua suga haugurigi ya tiru na hama sidona. Buku ya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu san lagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ira wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafio gati.
1: Aba larinya gu Jesusu hon uruwa wendusu disipulu guhalo na habanya apurishi ya lagu laruwa ihabungi yu.
2: Le agambu tu, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nugu chile au na habali ni.
1: Aba hagiri budu uru aven dosu disipulu gu hagiya, lidage hagoya su lau ugundani, ariyegi na hagiya.
10: Wabure me, ibini sifiri gu uribatia, agab hamoto dale wasagaru ni lida biri.
1: Lariyega Jesusu hon.
2: Aha, ariha numuti ligabri lego du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humai lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon lunga dugaragun heve, agro, Lomason lubafu agani masusene duga ligia ni katahon. Lausun lira, magunda rahuma luago hagambu nusifiri uribatia. Gunda huma luago anihila hiri buruwa nyusiel.
1: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu, lau ugundani abalariyegun.
2: Ruti na uweiri guni buu nugushin. Bugiele labure mesielu luma mua. Ladiga, aramu dabali kate ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye. Aba bafuna kwagduni honha itara banya kei irahinya. Aha nuguchin, ladiga itara linya babu senroni. Derege lali nuguchin son kata inu. Uwate ni aba subudi habuti kata na la lwaidigia nuguchin. Uwate ginya ni aba subudi habuti kata inya la nuguchin nwaidigia hama haa untia na bunsera na subudi raguduni.
1: Aba ti ladigiragu adimure ha, honugu lani disiplugu lariyaga.
2: Fulese watinya harihu balin katile harihu bay. Ladaga narin hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go abuse runtia yebe meha harihini le harihu bigu eto. Gama lumo marihin hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigu eto. Ani magambu hamuti.
1: Nyeyeng aba arufu dati liluru du muisesi abuse ruti lochogu ni Jesusu aba lasaru aba larinya gulun.
10: Maestro, Kaba sana daga lugayara lani bihini ibagari magumuchadit.
1: Lariyega Jesusu lun.
2: Kategi ya buruwa nyubailida liluru do Moisesi. Italinyagi ya baliha nyei.
1: Aba louna bu lariyega.
10: Hinsi ya la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu wani. Lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hinsi hageme bibiri gubun. Kai bisi ya gubungu.
1: Aba ti lariyegu Jesusu lun.
2: Buiti bauna bu. Ahi badaga itara. Bibihu bay ibagari magumu chaditi.
1: Kaiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalig dahan, aba lariyegu lun Jesusu.
10: Kata yege nibirigu baya?
1: Aba ti lounabu ni Jesusu lariyega lun.
2: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gen lun uburu gun heriko. Lagu luwe yesun, aba harigudu ni hiveru tin. Aba hiveru honi sunle luma bay tumaladogragun. Bulese hamei, aba higiru ni hila memeli. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen meme uma ligia. Dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dunluay, aba lasigiru ni leibugun. Sigur ligia aba hada agen ladduga wagun levi nyengiye. Da agen le larihi bali, aba agen legeye dunluay, aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigrun aba uguri samariana awoye suhati lida agen uma ligia. Dale larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba le abi, aba lagare ni halun biti burile luagu bay lau garaba tuma diwen. Aba lagura guni. Aba lawari ragaduni luagun le lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludu gutia. Aba loni giruni. Laruga, dan le leibu galan samari na ligia. Aba lalugu chumu bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun, goni gu bay uguri le. Aha bu agastar amu lue le nichi gu bay bun luagu. Na fayiru bay bun dame le nagiri budun.
1: Aba ti lalga duni Jesusu arufu da ati ligia.
2: Kagi hada gen uruwa uguni ha arufu du balin luagu libri lale uwe biliwer hoa lida barita kon.
1: Lariyega lun.
10: Le gudem hebu bailu.
1: Lariyega yati Jesusu lun.
2: Baiba ani ligia memela badaga.
1: Aba la sigiru Jesusu luagu luweyesun. Aba la chilere lidon aba lirere fulasu. Lenye lubai teresiberi aba uri giri tu Marta. Tubi. Ninyong aba tamule lua Marta. Giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya gubay. Ahunti Marta, wiriti teteniru lutu bere segun, abata riengu Marta lu Jesusu.
11: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
1: Aba louna bu Jesusu, larinya gatun.
2: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate, gama lumun, Aba argiyen kati mega iwatima. Anianua diratali Maria lubidu wage kati ilia lubu imagida rubu ilatuwe.
9: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondere gu saragu girigia, gibetia, dari luha buku ha hawo gua abala gumeseru Jesus adimuni hon lani discípulo furumi
2: goni bi humati lwe halebi ni fariseo gu le meme biangwa la igibo dadaga uwati ni kata darugwati lao luma fura gudumbe la uligia ni kata aramu dagwati luma subdirumwa bila itara linya lubaiti son le harinya gobe labu gen luburiga lagam buwa bali dan larugonga le harinya gobe darugu bena hao laguwa rahoa batablu gugiye muna. Narinya hare hao nomadago, mon lumuti hanuhu de dun hawe girige ha gabafu banye lun hafaru no hilago bay, lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwe lun bay hanuhu de dun. Hanuhu de huma lwe le gabafu bay lu louna hanu huwani mafi ugaati lari gen lagidaru ni hibagari, lwe la hanuhu de dun. Ma lugru wati ya sengu du nuru lagu biya gawana, lausun lira, ma buli induti bungi ni aba hada gen. Ainti huguya, ibini idiburi le habulu gubaya bahu da la li bongi yo aba aba. Manuhu deda huma lubaiti, gebegi tunu sugu hau saragu dunuru. Narinya hare hon, luago sun la ha gufe saruti hagibu ge gurige luago nani guhama. Narinya gubaginye luago nani guhama hagibu ge lani bongi yo angeliku. Aha ya harinya gubaya hagibu ge gurige luago mama hama nani gu. Narinya gubaginye hagibu ge lani bongi yo angeliku luago mama hama nani gu. Furumi guare gle arinya guti kati uribati nuago aule uguri garu uriguti. Gayara ti ferud no wala. Ahin le anaba guti sifiri sando, sinya ti ferud no wala. Dame le hanugun ligibu gion luludu lun hagoseron, o hagibu gion la tabu te guha ligili sin huriyo. Madihari de huma lagu kabala haunaba o kabala harinyaga. Dame le lachiruno aura lun hadimuraha, la rufdu bay sifiri sando le lun bay harinyagu ni hon.
1: Abalarinyagun, aba hada ge grigi hagya lu hesusu
8: maestro arinya ga balu nibuganya lu lichuguni ni faranu lidage alaga
1: larinya ga hesusu lu
2: kage ichigo bale ne ke aguser gututi o ke afarin hati hida
1: arinya ga tigien itra
2: goni ge wa homa hungu loy igadu wo ladaga mama loyge libe luma te grigi la bagarida
1: abati lichugo hemplu lehon larinya ga
2: nyenye meha aba wugiri risite aba lichigo lichari aluba hau ni buiti. Aba te laringo risiti le longwa rugu. Kaba safu na nadugu. Ibidia ti nun halia bala nareide son le naluba habai. Aba laringo subudi nale kaba la nadugu. Naguni chaguaru son nareide gile ilu. Aba me nadugu amu weina mutimato. Aba me nareidu ni naluba haluma son le numa baitida. Aba meti naringo nuni gua. Buiti da bon. Anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera waba. Hob, gurab, gunda waba, gamaluma ularinya gabungi ulun, uguri bidio watao, bowe aria buto, anison le buma bayareidanyo, kapa saon le redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudeti irisi ni luni wagwa, gamaluma gudeme tiligibu gya bungi.
1: Aba larinya gu Jesus hon lani disipulu,
2: arinya gatina lubaiti hon, madihire dohuma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sugu lao egini, gebegi ugubu sugu tau daugo. Ariha huma hondu nur, mabu naguntia, malubaha, maga iligia hegi, lausun lira, ouidalo mutia bungiu. Mebegi timate ufunagia sugu haudu nur. Uwati ni aba hida agie gayara atilishiku ni ibini aba aura, laun libagari kala yebe luweni lidihari luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wagu hadihari de luago burilibiri katei. Ariha huma idelin ala lahu chumfuluru. Mawadigi mariti, mahu chagun ligi ala daurakon. Ani lausun lira, kei narinyagu ni hon, ni mehe uruwe Salomon lausun luwendegon, mewende tunti kei aba lidagin. Ahinti itara linya lubai, la daura kwagudun ni bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo, ani haruga lagu dunya, huguya digame samadura kwagudun la, logu watafinye huguya le. Madihiri da huma lubai ti luagu ni kata, ni lau kabala heiga, lau kabala hata la diga lirahu yu ubole lari gina nuburi kate ile ahin huguya ani aba hugu chinle subuti habubu ilu sun lehe megi rubai alwa haumui lubai tiha laruwa ha bungi yufurumi aba melichi guni sun lehe megi rubai hon manufu de da huma lubai ti nirahu yu lau sumibe huma gunda ti bungi ilu lichi guni laruwa ha hon alugra humi le humate hizi ke mele begi hongu demeti lau lira adugu yon laga isensi toma uya datitu. Luma irisini magumu chaditi jaga tasiyelo. Lenye lubai sinyalahe belu runhiveru tiyan. Uwa hagea hamutiri nye lun haigini. Nariye gubali le hon la duga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransia nye homa durungu hilampon luba nagiri budun siyelo gen. Itera homa kei musu hagura banyu banyahliyabi hayubu dirilida ge aba mariye luhadaru ni bena luba leora laguaron. Fulese wabanyo musu ha ladari rubanya hayubu diri agago duwenyu dan le la chiluron. Ninari hau, iyubu diri meme la nyure gudubanya luagu dabula aba melehere gohon. Ibi ni amidi la ariyabu la chilura o lubala laruga ahia ladari ragagu duwenyu fulese wabanyo musu haguye. Subudi humai, luagu nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iwiruha. Agagu duwenyu liye hamuga. Migino ti hamuga luta daron luba luliver hon lumege. Huguya, aranse nyo huma ginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagiri budu ubawagun awle wuguri gara warigati.
6: Abati lalaga dini Fedru Jesusu lariye galun. Nabureme, wawana gunye bichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
1: Lariye ga wabureme Jesusu lun.
2: Nufurume wariga o nigiriti gonfliti. Kufana da ligia, le ligru bay liyubu dire lun larihin hau tila na luba, lulaiga gudun ya lida dan. Fulese wabi musu le ladari rubay li yubu diri agunflira lau luwadi kamari dan le la chiluron. Nenaren hau, luago lishi gubay lan li yubu diri lun ligia lan ariha lau son lumegen. Ahin arita gwa musu ligia luago lugi li lan liyabi li yubu diri, abame lagumesono austeran ya hibiri musu hal labu gen banya lariya ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liyabi li yubu diri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichigo ni lueri aga ya bai chuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfuli banya. Musu le subudi ya bubai lun kala la busen rubai liyugu diri ani maran seronti ma bahu din lei la bai chuu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun aba la dugu kati leburi lunti la bai chun luai gien. Ma wairi rubai la bai chun le unti lichigo wa gibeti gibe bai aluguti luma gien. Le gibeti igiruti labu gien lariya ha gibeti ma bai aluguti luma gien. Niyabia aduna kwagita watu ubowogu. Ani busenha dina hamuga ndurungwa lila watu ligie. Lunti nasigunu luwege aba onwebu ocha waguni. Memeni ananigi lagumuchu. Harita kwa tunsa luwagu niyabia la ichi kadarangi la ubowogu. Manugu tina darangi lau. Fari nguwa unanugubi. Lumagi ya kwento. Sengi kwa tida aba muna. Afani naguba uruwa hawei biyama. Biyama hawei uruwa nuwegi. Lagara baguba uguchili luwagu lirau. Isani luwagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau, isani tuagu tuguchun, idinyun tuagu taguru, aguru tuagu tidinyun.
6: Ariyenga tigiyen Jesusu hongirigia itara.
2: Dalen harihin laburi gadun siyelo, abahariyengu luagu lahuya lahuya, aniligia asusirada. Danti le lafurun suedi, abahariyengu luagu laruga dala, aniligia asusirada. Biangwa tigibu huguya le, subudi hamuti luagu tiligabri la sansirgu dan siyelo luma muargu. Ka wagu ibidi ya lubai luagu tiligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubai hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahin aguwara gida aba agarigya buwago, aba bidi ya luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baran sergu bungwa luma luagu uma lubarage hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusara guduti, loiledere gerunibu agusara guduti lun sudara. Aba meladaru nibu furisurugun. Nariya hane bon, lagu mafri dumba di bola nyegi darai bafayiru ni lagu mohon bigawana.
9: San Lucas, capítulo 13.
6: Lidon meha dan ligia, abahayabi girigia, abau da golu Jesusu, hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunywa lubungiu. Abalariyegu Jesusu hon.
2: Harita kwa tusa, luagu ladiga lan luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwege lira. Lausun lira, nariya hane hon, luagu ahon la masakri ha, hawe kubaginye son huwe. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi lawebe hawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga nuba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, Nariya hane hon, lagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
6: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hon, lariya ga.
2: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidi yariha ahin ginye tubai, madariti ni kata tuwago. Aba te lariya gulule onigirubali lichari, Ariha basa, uruali rumuga buguru waniabi alwa igu tuago idibuto, madaritina. Chao bon, kabo wago terede nye luago nikata, abalona bunile onigirubali ishari, abalariyego. Ni ubudiri, igra yabon lao irumule, ni cha wamua luago ntugudina, awoha au metao. Hafuga tagindun itara, ahumagindun abametachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagli, ni Jesusu arufu tatida haligili si huriu, Ninyonti aba uri disividu irumu tau lau aba sifiri uribati tuagu. Le muharu la duga sifiri ligia. Sinyati tasururu ni murusu. Dan le larihi baru Jesusu aba laguoru tun larinye gatun.
2: Uri arida guadib.
1: Aba ti lichuku ni luha butuagu lida ora ligia aba tasuru. Aba tagume serun adimure haboidu lagu bongiu. Aba ti lagahindu tabu ti templu la duga larida guagudu ni Jesusu lida luwe yuru emera guni. Abalarinha com hungrige hanyi banya.
12: Ania sisi weyo lida dimas lugayara la luadi ge marino. Yubi huma lida sisi weyo legia lulagara ni hon hon. Mama lida luweyo remera agoni.
1: Abalarinha com wabure me Jesus ulum.
2: Biangu atikibu hugu yele. Ma farara humuti hilugu bagaso o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to la duga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi disi vidu irumu tau lau. Mon lumuti funage yebelu tareda wagwagu dun lida luweiru emeragoni.
1: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abanibusi gerigu hamasun laganigu, ahanyasun hibiri grigia, gunda atien lau kate weirigu tileladigibay Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
2: Ida linye li Gabriel larue habungi, kakate umubay gayara la nou shagwe. Ita la linye kei aban lirere tila mostasa, lelabu nubay aba waguri li sharirigu. Aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba abay la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
1: Aba yelaniye gu Jesusu.
2: Kakate umu baygayara la noushago ni laruwa inhabongiyo. Itara linye kei lebi ni letichiku bay aba wuri tidon uru wa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bay.
1: Aba la sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem, arufu dahey na ligia, Lida burisun ogdu lumalirahin fulasu lenyingel boy lasgren. Abalarinya gu aba wagiri lu Jesusu.
10: Nabure me, mibe desa halu bay hasal baro.
1: Abalon nabuni Jesusu.
2: Bururu ti lubenari sielu. Hoche huma luga yara belan hebelurun lida gen. La diga kainarinya gu ni hon, sarago haba busentin hebelurun sinyabay. Larigen la doru ni tabure me muna lubenari. Huge le bogu di bay hadan haba lagu bena harinya game. Wabure me, Daraba bena waba, aba me louna bunu, laniega me hon, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hegume seron aniega, houhati wa, gura wagie buma, aruta habugia wang umadurgo, aba meti louna bunu, laniega me, aniega nali hon, lwagu ibidinye huma nu, ibidinye nu halia na huma, dise huma nu isun hugia le dugubi uribani, legia bahayahu waha, akunhia mehari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gu lida larua inha bungi. Huguye me asagarua bogu din. Ayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocha weyu, luma luwege le nyenge lube laluda, luwege norute, luma luwege suru luhanyuru ega lida larua inha bungi. Nyemba nyati hada agen ha agumbo honi banyagwe to, hagia ba furumi yatinya. Hame tiye furumi yatinya banyagwe to, hagia ba agumbo honi.
1: Dida meme veyu ligia, aba hayabi farise ugu, aba harinye gulu Jesusu.
10: Bai bayage na diga busente eros lafro ni buhila gubai
1: abalarinya go hon
2: hey ba hania ga melu ugu bibu tiligia ugunya luma haruga na saga hasi firi guburi bati hada ga gurigia are da kwa da au me sandi tin lari ga haruga lasora no adig mari luti na sigiru ni nuwa yesu ugunye haruga luma lari ga haruga la diga mama luti lafaruno aba profeta hilagu bai baugu din loy Jerusalem.
1: Abalayahu Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
2: Huguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta go. Chamugwa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo lau uganu buiti hon. Saragu nye weya su nalugo nonigiru no kitoinu giri niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatu, igira ladu bungiyo. Ani nariyane hon lagu marihi digia humadi na la tarime la chuluru dan lunharinye gong. Biniwati lenyibibay lidan liri wapureme.
9: San Lucas, capítulo 14.
1: Lagaba veju le emera guagale, abalidi Jesusu ega lubien aba fariseu weriguti. Anisunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu, nyiginye aba vugiri sandini lauginene, aba ti lalgedania Jesusu, arufu datin liluru do muisesi, ama fariseu laniega hon.
2: Gayara ti larida wa guagadun aba vugiri lidan luweri emera guni odisinyati.
1: Aba herederu maninyu, aba ti lanugani Jesusu sanditi ligia, Abalari da guagdni, abalarinha gulun, lulidi, abalarinha gulun fariseu gulun.
2: Furume guarga hidanguinha, an egua de lilugun bagasu, o lilugun la burig lidon abafus lidan luiri emeraguni, la sagaru benyenguinha furesa.
1: Abahassin elogu hongua, luhona boni. Dan lelarihi bei Jesusu, hanuo dani, amisuro houtinha ubaru brile, ubara ha, werigu timabanha, abalarinha gulun.
2: Tamen leba misro hon lidon aba fedu lani na Marie. Malu haboy lubidon agay ubaru. Nyubu in lien aba ya misro houti weirigu timati boy. Aba me liabin lea misro habalun, larinya game bon. Rubo ibu bara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu agay ubaru. Tamen leba misro hon lidon aba fedu. Nyuruba lidon luna bu agay ubaru. Ludame la liabin le a misro habalibu, larinya game bon. Numada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lagu dabulu. Le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. Le unabuti lanangu lungwa, weiri ba ilanungu.
1: Ariye gatiginye lugu girile amisura habali.
2: Tamele bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma misura habanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenyu, ni bubesi na nigo harisitia. Ladega hamisra habadi buginye, bibi ubati bafayiru waha. Damele badegun fedu, hamisra habanya hagudeme banya, asinyango banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, aba megunda ba, ladega sinyati hafayiru nibu. Bibi ubati bafayiru waha, damele hasaron harichagwa banya lidage oweni.
1: Danele gambu bali aba hadage, hanyumba yalogu dabula katele, aba larinye gulu Jesusu.
7: Fulesa iwa banya grigi haa egi banya lidan laruwa in haa bungiu.
1: Aba ti larinya gu Jesusu lun.
2: Nyenye aba wuguri ishi guti aba onwe bu adineru ni aba lona haa amisura haa sarago grigi. Dale shiluhali owre lun adineru ni aba lona haa ni lumuso ariye ka hoa amisura hootia. Keimon aranse li son kate. Son hagia aba harinya gu lagu sinyala houdin. Darinya ka furumieti son liya naganye haa aba fulasu mosu nidi arihe. Ferud nabana sinyati nidi. Larinya ga aba, agayin hadi na sengu feru baga so lani na wadagmanu, neibu ga ouchenye, adiga bafulesi inu ferudu na bana, sinyati nidi. Larinya ga ya aba, sunliye na mari idun, ligia sinyalu bay nidi, na lelagiru gudubay musu, aba labahu da uni sunkati ile lun liyubudiri. Aba di lagayin idun liyubudiri, aba larinya gulun musu, bayba lida sun uma le uburu gubay, banunga nyame haa gudeme banya, asinyako banya ongwa, adanima banya, ama hamarihi banya. Lari gen la digani, abalaniya gu musu lun li yubudiri. Na bureme, adiga nali le buboy beino ani aniha meme gu ubaru. Abati larinya gu I yubudiri lun musu ligia, buiba lida son umo bogu din luay uburu gu. Luma son fulasu ge yegwa lau. Aba me bafosuru ne son habadari non lu hayabi lidon nufedon, buin tamu ganuba. Ladiga narinya hane hon, lagua bai la niyaba hata geha na misir habanya egiti lida nadinere gudun.
1: Saraguhanya gerige afalaru ti Jesusu, abalagara ragun abalarinya guhon.
2: Sinyati nani gubaila le hinsi habutimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libuganyano hama labulenu, o litunu, o libagari guanarigu sigo nao. Legye manungu ti luguruan ani abalafalaru nina, sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayalesi, manyuru bifunagye furumi asaminara, Atribu ila lagasteron lu larihe ahin kabahu bai lubai lun lagumuchuni. Ladiga ahin lisiga ebu, lari gine me lasinere I wadagima nagumucha. Eher hapa haa arihu balin lau. Haniye game, gumesiti wuguri le ama wadagima no, sinyalumuti agumucha. Ahin lauribu haa lubai ama uruwe luma amu uruwe. Mafuna gen nyuruti furumi elun la saminaron, ahin gayara bai lubai lagendewo hau disi milu sudarago luma le hau bai wen milu. Ahin tiarita gwa luagu sinyaba ila, damele disegili le aba uruwe, aba melona ha arinya galon lo mawori bo ha hama, lo hebelu nun lidon darangilo. Itala linya lubaiti, Forumi guare hitagia, le mignuti son le luma bay lun la fala runina, siati nani bay la disciple. Buiti sal, gamalumo, ahin le feri dira lubasua, kabagia u hun la, ma buidu halime, nilo labu na waguna du lida, nilo la buidu regoduni mua lubunago, fuiba regalime, agarigi reguba yelu hagambo, agamba hama.
9: San Lucas, capítulo 16.
1: Ariñiga tigin Jesús hon lani discípulo go.
2: Ñeñe mehaba eyubu diri risite. Ñeñe gien aba luni rilumege. Aba hayabi ariñiga lun luago la shagaru la oni guru tiligi yali risi. Aba ti lagu anu liyubu diri lun. Aba lariñiga go lun. Idaliña sa kati le ariñiga go bainu buago. Ariñiga bainu idaliña la leibu go buadig mal. La diga masigi hedibu oni giri lumege. Aba ti le redero oni giri tiligi ya saminara. Lariñiga lun guarugu. Kabati na diga kwenye to laringe gidala lani yubdiri wadagma nunoi. Mereti na luna wadiga marimua. Ani nibusi gariti na luna muriha. Subudi nali kabala na diga. Lunyengha ma eresi birutina habie dame ma wadiga marihadina. Aba lona haha wagu hadoe rubali li yubdiri luha yabi lun aba aba. Aba lalaga dini le furumiyati laringa lun. Atri nyemba doe runini yubdiri. Aba laringa gulun doe numuti sabari ingaraba. Abati larinya go oni guru tiligi elo anu habi garada nyuruba forese badiga me aba luaguru go dimisa larigiya aba ya lalagudu aba larinya galo agiya buguya adrinya baduwe ha larinya galo sa sagu turigu larinya galo anu habi garada adiga ba aba luaguru go gadruwen abala subdiruni iyubu diri lagu chula lao oni guru tiligi ya lida ligaburi ladugu nikate
1: abati la sigiru hesusu arinya ga
2: Ani agat na lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le obo aguna lunha dugo buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lun nyen hama eresi biriton tida muna tolani na sonda. Le gunflube lida le mi bebe, gunflube ginye lida le gibebe. Le marichara kube lida le mi bebe, marichara kube ginye lida le gibebe. Ahon lubiti ma gunflirun lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na obo le. Kabagia afinyera huwago. Lun le deregeron irisi ni le timati mati le lani na sielo labu gien haria ha. Ahon ti magunfliron lau ha mege amo. Kabage ichige le hani guano rigu hun. Sinyati le servi don aba grigi hon bian iubu dirigo. La diga liere gu duba aba lun, linsia deme aba lun. O uwero bai lan lun aba, la nugei me le aba kei ni kata. Sinyati le servi don wa lupungio luma lun irisi ni.
1: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile. Aba hehere ha lau Jesusu la diga hinsi en la sensu hon. Aba ti lariye gu Jesusu hon.
2: Hugi arufu da gumanyo hongu wakai buiti in hagibu ga gurigia. Ahinti bungiu, subudi lumutu hanige. Le kate ile hanigu bai gurigia ke kate uweri ti linsi en hong. Iere gu ti lumbungiu. Lumagyan li luru do Moisesi, luma harufu da ha profeta gu dari lumon li Dani Juan. La purichi honya uganu buiti le lagu ti larui habungiu. Ani sungurigia, houcha tiya lu hebelu nu lidon. Mene ngunti mati, lun lagumu chagun sielu luma ubau. Lubara gen magunfliru nla, aba letera lida gen li luru dun bungiu. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigau le giri bi agabarahani. Le gen agamari dutu aba uri to igira guaru, ladugi nyagin agabarahani.
1: Ariyega tigiye Jesusu.
2: Nyinyi meha aba wuguri risite. Dagwa ufini tuto wendego tola daura gubon. Sagu hawweyu la dinera gudun lau sarago wendego. Nyinyi ginye aba gudeme tigiri ti lasaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru gutubenere luba risite ligia. Aluga leigini life eigini le eigwa titilwege le dabula risite. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Lwagaba weyu aba lonwe gudeme tiligia. Aba hanugu ni angeligu lumon Abrahamu. Aba gine lonwe risiti aba labono. Danle la sufri rinya la risiti ligi ya lida afrulasu lenye habehi ilanya. Aba linyuru ni larihi. Aba larihi ni Abrahamu dise gine luma lasaru nyu loba gine. Aba ti laguwa rugun larinya ga. Nugu si Abrahamu, gudeme nabu, ouna habu ilasaru lula dudra guduni ligi buluha bulau duna. Nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba larinya go Abrahamu lun, nirau, harita go ba luagu buidu lame ya da buon li da ibibagare. Ahe lun lasaro, uribati meha da, gwento buiti da lun ya, bugu ya asufrira. Bogu digien lui lira, anihin aba gudungu afanira guawa huma. ahamuga busenti haudi yagye lunyehi sinyati ni hanyimbanya sinyati hayabi nyaho apati larinya gorisiti amuri hatina buma nugu cha abramo lobona hani lasaro lubi nugu chi anyahi sengu na mule nunye lola dumre ha hon miabi hamamu gagine lidon fulaso lani na sufri runile abalarinya gwa abramo lo anihi le labur ha bai moisesi hama profeta gwa hama nye adika hama gasulao abalona burisiti larinya ga binaro nugu cha abramo Kamalumo, ahenyu dun aba hada ge hilanya dimure hon. Asakri henya hamuga, larinya ga Abramo lo. Ahin maha habai hadu kaso laule larinya gu bai Moises hama profeta go. Mafinya banyagin ni ahin asara aba hada ge hilanya lo lidin adimure hon.
9: San Lucas, capítulo 17.
1: Aba larinya gu Jesus hon lani discípulo gu.
2: Sumada anih bela burikati afigo gu duti gurigi. Gamalumon, fugiabu gurigale afigo guduti amu. Buiti mati hamugalun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigulau lafigo gudun aba hada gen, nyu buriginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga bamule, o bibu ganye uribani bun, weri di bay, ahin asakri ha feruduna bay, ahin adiga uribani bun, sedu wei asulida aba weyu, sedu wei asuliabi aringa bun lagu asakri ha lila, lunti feruduna bani.
1: Abahariengo apostologo lu Jesusu.
6: Wabureme, ruba lamun wafinye.
1: Abatilariengo wabureme Jesusu hon.
2: Lohamuga nihi la murunsero afinye nihida, ibidi hamuga nyurere la keisi abatila mostasa. Kayerati hamuga hariengo tun tidibu webeto, gidaba yagin lau sun bilagle, baiba ahicha baranaha, ani lasusere dunya hamuga. Anihi funagi abahida ge ariengo tilu lumusu, Dale lagiri budon arabu gine, larige lawoha oloni gironiye ibinya nigo, beluba nyuruba eiga. Uwa, ainye garikubi lun, aranse bay neigi, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baygin luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lun. Uwa, uya ginyati, dame lasu lun hadugu nile uwa ube larinye gabungi hun lun hadugu ni, lun ti harinye gun. Musu mauni tia wagaya, ladiga leri gunye lube wadiga ni wadiga.
1: Nidala sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dan lelachili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi wugiria, gawagu tia lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu waragun lun itara.
4: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
1: Dan lelarehi balia, Jesusu aba larinya gu hon.
2: Hei ba ahuda gwa hon fadiri gu.
1: Dan le houdien lubay, aba hareida gu. Yinti aba hada gen, dan le larihi bay lagu areida gu ala, aba lagiri gu du lenyin lubay Jesusu, adimu lehena buiti lagu bungiu, lau umala lihereti. Aba lahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichu gu etengiru ni lun. Ani samari na wuguri ligie. Aba ti larinya gu Jesusu.
2: Ma disi nya no areida gu tinya. Aganya ge ha hibiri nefo, ani ha gubayri gu lubay terenche le agiribu da etengiri bongi.
1: Abati larinya gu lu wugiri ligia.
2: Saraba, baiba arita wadi wu ladiga pafinye.
1: Aba hali gudini fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui ha bongi, aba larinya gu hon.
2: Damele lagumesera larui ha bongi yo, mari hibay, mari wakubay ani ha o anigita, ladiga lida linari kate, Anihi hali larui habungi yu hagana guwa.
1: Abati larinya gu hon lani disipulu gu.
2: La chiliru bada, lumemeni hali lame hanigi lu huma badina la. Ibi ni luaguri gu aba weyu. Gama lumo, masusara dube lida da ligie. Larinya waguba hon, aniha Kristu ya. O anigi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. Ladiga itira ki larihi aba labiri haniga luigen aba luba sielu. Lu luagun le aba, Itra luba dame le nagiribu dun ubo wagon au le waguri garo warigati. Ani lunti na sufri dun sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nao. Keimi ha lasusera dun lida li dani noe, itra lubagi lasusera dun lida burime weyu le niyabigule au le waguri garo warigati. Dame ha ligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya haranghanye luon hamari idun dari weyu le beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, Aba hanyara dagun sungu bay. Itra luba ginye ke la susera dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha abunagwa adagwa muna danle lafri do be loto uburugo gnya sodoma abalabrha watu ke meti luma sufru sielu gnya abalafar gunia sungu be itera luba dame le niabi aule wuguri karu wargati lidame weyu ligia le gurigale bogdi be toy luba ahe ani he lubai lumege munad me belura la sagare le gurigale arabu be lida aure ligia magribu dala lubium arita kwa huma luago le susaru be tun lumari loto le aluguti le sefrun li bagari jau bogu le ferdi rubai le ferdi ri li bagari jau ubogu nuwegi li bihu be ibagari magumu chaditi nani hane ho luago arya bulame ligia nyimba nyabia gurige arumu gatida aba meme gabana la nuguba aba hata gi igruwa mele aba nyimba nyabia uria amuli helida aba ta nuguba aba hata gi igruwa meto aba nyimba nyabia uguri arabu la nuguba aba hata gi igruwa mele aba
13: dale hagambu bali kate ile aba halugu duni hanie galun
14: halia basala susede da kate ile wabureme
13: la rinye gahon
2: lenye lumuti lugu buhilali nyemba hondaragwa wadube.
9: San Lucas, capítulo 18.
13: Abalabauda go Jesusu aba hempul hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri do lubungiu, sumanda, me feidi rahamamu gay, hagura asun, la niega hon.
2: Nyenye meha aba agusere goduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, me bene seligia launi aba gurigi. Nyenyongi aba wuri lida fulasu ligia, hilame hatumari. Sagwayo tidi lumo agusere goduti le, lulichi guni tiricha tun luagu aba tuuri bun luma aba tagani. Luagu saragu da mahati ebe leteni ruton. Larigien, aba larinya gun longwa rugu, la usun minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno, ke yanuha meme la uri to asa da gudai nichigu, nichi gali tiricha tun, ebe la mga tiabi gumuli nugurasan.
13: Aba larinya gu Jesusu.
2: Aniha larinya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani gu hon, hayumra gutin lo ariye bu weyugo lalu du ba funagi e luba launa bunia nari hare hon lagu lichi gu bela hari cha hon ani badara se habai gamalumo damele nagir bu don awle wuguri garo wargati u bowa go nadare ru ba funasa afieni hada guri ge hau bowa go banya
13: ruyati Jesus aba hempul hon ha arita go banya lagu ri cha go hama le gibge bungiu anaganya amu guri ge kai nikata lariega
2: aba hodi bia uguni ya templu rugo afuri da lubungi. Aba fariseu lumaba agubur hati lisensu na gumadi. Le fariseu rara linya la furi idu la rinyaga bungi. Seremi numutu blago mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya. Ni kei agubur hati lisensu na gumadi le. Ayuna ratina bia uwea su lida di maso luna gunfli rumbuma. Runu mutiginye disi lida ge kada sale belu ritunu bon. Ahenti agubra hati lisensi na gumadi, aba le redero disi. Mabun seruti ni lu linyuru ni larihin sinyelu, le luenu luna bun lanangu lungu. Abuhari gu leila niguwa gu lau igarigu, larinyaga bungiu, gudeme na bun au le gafiguti. Narinya hane hun, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyu lei bungiu, mama fari seo ligia. Ladigalea nagu ti lungu wa weiri, unabubaila nungu, ahen le unabubaila nangu lungwa, weiri bela nugu.
13: Anahowa tingegine irahi ilu Jesusu lulaguru ruhawagu. Talleharihi bali disiplu gukate ile. Aba hadenha honha ananha bali ya irahi. Aba larinye gu Jesusu hon. Luhasigiru ananha ya irahi ilu. Aba larinye gu hon lanigu.
2: Igir huma luha yabi irahi yu numo. Mamahara huma. Laduka haitara banya kei irahi yu. Hagia lilinda banya laruwe habungi yu. Ninaru hau. Lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungi yu ke aba irahu. Mebelu bailidon.
13: Aba lalge dani aba hadage abutigu Jesusu laniye galun.
15: Maestro buit, ka lumbu inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
13: Laniye ga Jesusu lun.
2: Ka wagu barinye ga no buiti, abar gunyan buiti, bongi. Subudi bumuti gumadi, magabar habon bumari, mafar haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
13: La niega wugiri ligie lun.
15: Gunfulit na lao sun le luma ge nyuro gidin.
13: Dan lagambu bali Jesusu kate ile aba la niega lun.
2: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sun le buma bai. Aba me bichi guni le begi hongu demetiyo. aba me garisi ba sielo aba me bagir budon aba me bafalarunina
13: dale lagambu bali wogiri le katile aba liru dagun ladga gibeti lirisi dale larihi bali Jesus liri dagun aba lariegun
2: hene gutilu hebelu nun risi tia lidon la ruha bongi mene gutima tilun lasigrun aba kamay lida gelu hunyu aba gusa sigulau lebelun aba risi tilidon la ruha bongi
13: aba hariego ha agambu bali
10: Kati tiga yara bina salbaru.
13: Lariyega Jesusu hon.
2: Le hasin rube gurige adiga gayara lumuti bungiyo.
13: Lariyega feduru lun.
6: Wabureme, igira wa mali sun levama tilun wa falaru nipu.
13: Aba lariyegu Jesusu hon.
2: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tuluba o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu laruwe habungiyo Libihu batima sarago we yasu logi lida ubole ibiha leme ibagari magumucha diti jagata sielo
13: abalaguru Jesus hon lani dusu disciplu gu habugua abalarinye gu hon
2: weibuka Jerusalem gueto lenyemba lubai lagunfira son le habur habai profeta gu nuago aule wuguri garo wurgati hedere geru barna hon ha mama banye huriyo ehera banao anaba hamana me suegua habai chubadina Lari gine, aba me hafaruni na hilagu bai. Gama lumon, na asaro balidange owe ni luagu luruwa weyu, luya na bagari don.
13: Wati gumfaranda hamani kata, lidage kata ilen, ibidye gubaiti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichigu kata ile larinye gubai hon. Danle achilri nali, Jesusu uburugu heriko. Nye aba marihiti, nyunlaru uma, amuriya ha. Danle lagambu bali marihiti ligia, Asigri sarago grigia, aba lalig daha, kala susere bai, aba harie gulun, laguania la Jesusu le Nazaretna asigre nyingi. Aba ti lagua raha, lariega.
16: Jesusu, ladiga wa gudavidi, gudeme nabu.
13: Haluba luba banya, aba hadein halun, lulama nichu, ligietuma lagua raha.
16: Ladiga wa gudavidi, gudeme nabu.
13: Aba ti larara magu Jesusu, Aba louna ha anugei, dan le jara fali lun, aba larinye gu lun.
2: Kapa buse rube na dugun bun.
13: Aba larinye gu lun.
16: Nabure me, buse ti na narihi.
13: Larinye ga Jesusu lun.
2: Ibihe bai barihi, arita guadibu la duga bafinye.
13: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi ti ligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichi gai na uwerigu ni lubungiu, sungurigia, ha ariye gu bali kati le. Aba gien hichugo uwerigu nilu bungiu.
9: San Lucas, capítulo 19.
13: Aba ti lebeluru Jesusu uburugu heriko. Aba lagumesiru asugara uburugu ginye. Nyen aba wuguri, disi tigiri ti Sakeu. Abu ti agubura atien lisensu gumadi. Buseti Sakeu larihini Jesusu, lula subu diruni. Siyati larihini, ladiga nyuru ti lugub. Ani gibeti egerige. Luti ganyara la larihini, aba la ibagun, lula wanse ruhaba, aba la wariru toga batidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Danle lasigre ubai Jesusu nyingi, aba larihini inyu, aba larinye gulu Sakeu.
17: Sakeu, lariba furese, ladiga nuti nerede rububi ugunye.
13: Aba ti larariru Sakeu furese, aba leresi biruni Jesusu lubinye, la ugundani. Danti le harihini hibiri grigia kate le, aba hagume seru adimune ha, lagu lidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Aba larara Sakeu, aba lariegu lun Jesusu.
18: Nabureme, nichiga lamida le nuobo hongu demeti, ani ahi ibiru hadna lubei loi somu grigia lawa yera aguni, nagu yigidiba gadri waya susigur lau lun.
13: Lariega Jesusu lun.
2: Seluhali asalbaru ni tidon muna to ugunye, lugundu, La duga wagungiye Abraham bukuye. Ligia niyabi beyu bo wagun awle waguri garo wargote. Lunalo hanya luma luna salbaru niya haya beferi di hanyabanya.
13: Dale anyaha lubai grigia. Agamba hei lariye gunibri Jesusu kate ile. Aba la bagdagu aba hempulu hon. La duga ayara fadaina lila lun Jerusalem. Ani arita gotinya. Luagu lagume serala lariwi habungiyu dan ligia. Aba ti lariye gu hon.
2: Nyenye aba wuguri inyu kutinye lidunhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa luruwe temelagaira. aba yame lagiri budun. Lubarege lafridun, aba luna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begiti sarago lukala aba, aba larinya guhon. Agara baha humei sensu le darina giri budun. Keiti liene gubi uugiri lige honlile na fulaso, aba huna ha larigi. Luhaniya gulun le lube lichiguni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haruwe teme. Lausun lira, ruwati uruwe.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Chulurubay,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Guía, gibe bañ agara ba gutinya luago mbungio. La chulago baginye laga ni Cristo, le siya diwali bei lu feri di go. Lige laga ni bai bungio, le nyura gubalungo luago sunkate le luago ti bungio. La chuliru baginye ichige, lala na larue hatida li templo bungio. Icha agwe na lungwa kama bungio. Marita go humuti sa luago ania ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihi la erede hati, miabin la mga lubara gen lidani. Luwadig marinya vulibani gweto, aramudagu. Ani lunti lagida runi wale erede habalin lagani Kristu ligia lubara gen gajara la lafuridon lidon la rugonga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuritu ligia, gama lumo lagini chagubayi wabule me Jesusu lau aba dimure, luma lau luweirigo dame lagiribudu. La diga ba mafia, liabin lagani Kristu ligia, la chiliru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luwiri wulibani lun leyehani ha lida ba uma lun feri digo. Kei maha habai lun heresibiru ni inairani lagu Kristu lun hasal barun. Lige lichungu balia bungio lidan bolie igon lun heye duniwa luma lun hafinyan u lagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bain hafinyan u lagu inairani. Hinsin erigu ligia wulibani hon. Ainti wagia, wadukanyu hinsi etinyan lun Kristu, sun wada lun tila sereme wamani bungio huagu. Lugundu anuwa daha lumutun lun Uguya bala furumye tinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da gudubalu. Luma lau inaru ni le wagube hafinyere. Lige lagunga rubai bungi hun. Lunga asalbaru lau uganu le wapuliti ya bai. Lunga fara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itaraniya lubai tini duhanyu. Derebu gumeme kuma mabule idagun huguya me luwa iburi. Arufu dahani le ruwa malibai hun. Lau dimure luma tau garada. Wabule meguana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi, le arufu dalali bai linsi ya buwon lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lung haninya guni luma lung hadigi ni sun le buidu bai.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
1: Lagumu hun kate ini duhanyo. Afuri ida kumawa wagu, Burugu wa lamu ga uganu luagu ti wasalba ragule furese lida sun fulasu. Resibi waligie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da humaginye lugajara la wesefurun hawei ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu anilichugu ba ere ikun arei da lomu me luai vuribani. Hemeni gitiwa luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le Waninya gubai hun ani luago adiga meme baila. Idera gualon bungi lun hinsi habu huma kei ligia. Luma lunga gura su huma luago hasufirino kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wapure me Jesu Kristu. Lun hadise dun luai furumi ya gwarigu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwara gualuma arufu dahani le hibihubai wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri. Wabagari dun haganagua lun hafalaruni wani hempulu. Meredetiwa mawadigi mariga haganagua. Meigin wamuti heigin mafayen iruga wamei. Lubaragin lira nadagi meitiwa afagua wagia ari ebuweyogu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wama yebe lun wamuri hahuma lun hideraguniwa. Nadagi meirigitiwa lun wichugu aba hempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maiga la. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidagin maha tin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, eteni ya lun le mon lubai heteni rolun. Warinya gunya hon burigirigi ya hagia, lau lugumadin wabune me Jesu Kristu. Lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, Mavucha da la huwagu wa diga buiti. Ahi ni aba le madigu nti gasu lao le waninya gubaiti da garda to. Ariha humai kata ila. Mondara huma luma. Bari la.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Me guardo, le maté un balile, buitubay, o misia bolá, lun lidu heluigen Jesucristo, mama lanigo, buingi. Aniha uganu le, hagambo y luma que frumietida. Luhinsie gua wama wamawu. Mon lumuti itra wama kaikain. Le meha lani gubu imafui. Aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare. Lugundu riba la meha le la digubu kain. Ani buiti le la digubu lamule. Niduhe yunu. Mawari data hanigi ahan ayere gu dahon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidung ibagari. Ani subudi wamuti lira. Lugundu. Insia tia waduhen yu loige Jesu Christu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sun le iyere habubu ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Jesu Christu ibagari wawago. Lun tiginyeti waharun lun vichugu ni wabagari hawago. Vibirigu. Laduga anheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logo anihi la lemege runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi la isiani tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visihabu. Lunti abala isihabu ni le arihuati lida katele wadugubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani gayara baigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingi. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawago logo somkate. Weri timati buingi siguta wanigi lugundu subudi la sunkate ilu. Ahun madarirun wanigi duru wawago niduhe ino gayara bai wajabu inligibuge buingi la uwemenigi inluago. Logo lichugubai la sunle wamuri habai luma wangu. Lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi ani adiga wamale le awe lagunda lugumadi mbuingiu luwafinye nulogo Jesu Kristu le liru luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesusu ngon ha gufuli ribali lau lugumadi mbuingiu agana watinya lida mbuingiu agana waligia mbuingiu hada subuti wamuti logo agana wala wadan logo sifri sandu le rula aliboe wong.
2: Primera Juan, capítulo 4.
1: Niduhe inu, hinsieti nganu. Mafinye rahuma haun sunha arinya kubanya logo, buingi ula adimurheboi hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboi adamboi o mama laligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama balin sifri sandu. Sunle arinya kuti logo, kaila grigia le tima tima tilebi Kristu bo wagu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tilearinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila Kristu bo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lije sifiri le lida bai grigia liji. Agamba atin logo liabi bala sifiri liji. Ani anihi hali ubo wagu. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafuti mati sifri sandu le hidabwe, sigu lao lani mafia sifri le hadabwe lani gubou. Ubou waguna agi. Lani na ubou kate ile arufu dahabwe. Lige lebu boy, agambu ni haa aginye lani gubunye ubou. Ahi wagia, lani gubungi wagia. Le subuti habubwe lubungiyo, agamba lumutiwa. Le mama boi lani kubuingiu mahati lagambu ni. Itaralinya luboiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lunti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gya buingiu lebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingiu. Ani subudi tiginye buingiu lu. Le misi habuti ibidi ya gili buingiu lu. Lugundu isi ya ni buingiu. Arufu da lumuti buingiu visi ya lu lau launa hani lira ule.

0: abar guti ubo wagu gabagari wama magali dagi aniha isi ani bay mama logo wagi ala hisi habu bay lubu ingyo logo ligi ala hisi habu bay wong abar launa hani lira ule abar guti lu longwe lu lebu na me ferudu na wala wafigo nidunge inu hisi atinya nu ahi hisi ediwa lubu bay lubu ingyo itara lu tiginye hisi ego wama wama wu uwa gili ni aba arihiti buingyu, lausun lira, ahwa hinsi ya guwa wama guwa, anihi buingyu wada, ani itara linya warufu dini visi habu, sunsui na gubay, lumbuingyu. Aniha lebu bekayara la, wachouru ni logo, lidanya diwa la aba luma buingyu, ani lidanya la ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu, wong. Wagia guwana rugu, ariha wama liliru buingyu, arinya gawamoi, logo lula, la salbaro nu alona he buingi ubo wagu. Furume gwarugu le afinye ruboi luagu lira la buingi hesusu la bagari dunya lida buingi ani la bagari dunya ginye buingi lida. Itara linya wayabu asubu dire luma afinye ra logo insi nye wama alu buingi. Isi ani buingi ani le abagari dunya lida isi ani la bagari dunya lida buingi ani la bagari dunya ginye buingi lida. Itara linya wayabu ilu hisi nye la buingi uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseroni. La diga wabagari dunya la ja ubowo gu kaisi Hesu Kristu. Nye lumuti hisi ya ni uwate anufude. Buga lumuti hisi ya ni tima tima ati anufude. La diga barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia uwagi lirigu linya hisi ya ni le tima tima ati lida. Hinsi nye ti buingi uon la dega visi nye dolu frumi. Ahi nyarinya ga abagrigia, hinsi nye ti buingi uonu, ani misi nye ti libiri lun, jeye ti grigia ligi. Lugundu, ahi misi nye luboye libiri abagrigia lun, le ariha lumuti, siya baige hinsi ya la buingi uonu le marini luboye. Rula li Kristu kumadi le uon, le hinsi ya boti lu buingi u, lun tiginye hinsi ya la libiri lun.
1: 1 Juan, capítulo 5.
0: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu bay, age lirahu nyu banya buingyo. Ani sunha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahu nyu uguchi ligi. Subuti wa muti logo dan la le, hinsi ya la buingyo won, ani adiga wa mo ile lubay bay, hinsi ye ama ginye lirahu nyu buingyo won. La digu no le lubay bay buingyo, ligia isi habuni bailun. Ani mere ngote lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sunle lirabu ibuingyo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi luogu ubo ngu. Le afinye bailogu Jesusu la lirabu ibuingyo ligira ugunye gayara laganyi runu luogu kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligia nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti lo kata ile. Ligi ya rufu tubali nsun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu duna luma hito. Ani lida anya aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubaigirigia. Lun titima ati lubaiti. Veresibi runi le larinya gubaibuingi guana rigu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingiu. Choru lumuti tida la niji logo inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya kubi buingi u logo lira. Le larinya kubi buingi u logo ruha li la ibagari magumu chaditi won. Ani, lida gien la lira liabu ibagari ligi. Le anihi boy lira buingi u luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa boy lira buingi u luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile huu, ugu ya le afinye bwe luago lirau buingiu, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luago buingiu, lugundu subudi wa muti luago aha wala amuri hafurume gwarugu kate, kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itara kai wa subudi runi luago agamba lani buingiu wafuri yedu, subudi wa muti ginye luago launa bubadi wala. Ahi ariha abangrigia logo la dugunya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti la furi tu lumbuingio aba lichugu buingio ibagari lungri geligia ani figo lani na oveni malati lo la furi tu nu alu buingio logo figo ligi sunguri bani figo gamalumu mama sun figo lun lani na boila oveni subuti wa muti logo grigi la le anugu balimbuingi kaisi logo chiri maibugu ti lida figo logo du konugi lumuti liro buingi ani sinyati la dugu mafia ni katalun subuti wa muti logo lani guwa ma buingi logo labu genyanu la lubafu mafia sun a lani gubanya ubo subuti wa muti ginye logo nyibu halila liro buingi ubo wagun ani ruhalila gufura ando wun luwa subuti runi buingi le tima tima wabagari dunya le tima tima tilida aba luma buingyo kaisi lida yendi wala aba luma liro le Jesu Kristu boy lege buingyo boy le tima tima ligie ginye ibagari boy le magumu chadit nirangu yunu mafala rahumanya buingyo goha iye nitinya itarala.
2: Tibie maligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi na buru hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi, luun lani gubon ta, luma hon bira hinyo. Hinsi etu nu le tima timat, ani mamarugu nu, hon ginye sun haa afalo rubalin Kristu. Hinsi etu ginye hon sarago. Hinsi etu won laduga, inaru nile tida bai wanigi, ani le luun bai wama bai la, sun ata. Bini la buingi uguchili, luma wabune me Jesu Kristu le liro uguchili. Ruha maimi, areini, hagute me habu luma hadarangi luun, huun lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda, lau nadari run hadagen birahunyu abagari da segun inaru ni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi uun lungwa bagari dun. Gwetonti nitu, ayumara gwatuna buun luun insi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai buu ligia meme le wama bai luma ge furumi ya tida. Mini la isiani lungu wabagari du segun luguma di buingiu. Ani luguma di buingiu, lungu wabagari du lida isiani kaisi wagambu ni luma ge furumi ya tida. Anyaha insarago ege hatia ubo wogo ama finye buya logo kaila grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai, ligie le ye bai, le lagani bai Kristu. Koni ku huma hawai, luai heferi diruni le nyugui bai huun lida agen huadigumari logu Kristu. Resibi humai me, afaye ruaha da yarugu bai. Furume guarugu, le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu, uati buingi uluma. Ahi ti le eredo ti lau larufu daha Kristu, anihei buingi uguchili luma. Luma buingi yu irahu. Ahin achilu raba angrigi humo, mama lau arufu tahani le meresi bira humoi ubi. Mabusuru huguye melu, lugundu le abusuru tilu, gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarau kate lunti nariya guni hu, gama lumu mabuse runti na aburuhu gunani hu. Agura batina nidi arihu, lun na yanwa huma, lun la gufu liru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabun. Toa ginye lanua dirubo buingiu itarala.
2: Turuwali gara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hanyu gara da tobu numada gayu le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumura gulu buingiu lubuidu la lidi sunkate ibu. Lungi ye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi bu lida baibu gun luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hada agen waduhenyu lua igen Jesu Kristu aria ganu logo babagari doya la uwara gwa luma inaruni. Uwa ti amu kate agundara gwagudutina kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la niranginyu uwara gwa luma inaruni. Numada hinsi ya tinu buiti bauseru lida servi duni le badugubai hon waduhenyo luwege Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abangu da guatinya ligibu gen, adamuri ni leja bai logo bisi habu hon. Adiga bai flesi le nu, idera gobanya lau le emeke rubai. Luhasigiru ni Hawaii Yesu, lida aba igaburi le auti lagunda rabuingiu. Furitinya, luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hama ke ha ibide habubanya lubuingiu. Lige lunti lubai veteniru, hon lun videre guninya lida lapurichi honiwa inauni. Aburi hatina hameha aba gara da hon tila na ligilisi. Mahati, diotu refesi, lidi laule waboibui, Lugundu busienti abuti lansuanda. Ahana lubaiti nyundu, nereruba lun luagule la digibwe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu, baugutin luilira, meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni ya amu. Haeresi birutinya, abalabugu ni alida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Adiga wamui le buidubai. Le adigati buiti lani kubuingiu. Ahi le adigati uribati ibidi ngili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logu kati ile. Ani subudi umuti logu inari ni la le warinyagubai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu mabuse runti na Abiri harugu nani, lugundu, agurabatina narihi ni bumadise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Rubwe, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
2: Kata ileburi larufu dubai bungiu, luhuan, kapitulu aba. Aniha buri kata ila larufu dwa ibongi ulu Hesu Kristu, lula subu dirigadu ni hon lanigu kata ila buri lumba ila susire du madise. Subudi gadalali Hesu Kristu kata ila lu huan, le lubui, laulouna hanilani angeli lumu lula rufu du ni lu. Ariye gadalali huan inarini, lausun le larihubui, anigefeti luagu lugano te bungiu le meme la choru rubui Hesu Kristu. Flesei watinya ha alihati hama ha agambuti laliho uganu le eresi biru bai lumage bungiu adiga hage gasu lo kate le buru wanyu bai ya la diga jarafa lidan lu la susere dun.
3: Au huan, na burha yin hon tila na sede ligi li istoasia mo. Resibi huma areini luma danangi le lumage bungiu le vima bai lumage lubarage lagume serunda. Vima ligia gueto ani Lelo bai liabi lumagie hamagie sed zifirigu haligibu ge banya lala na laruhi. Luma lumagie Hesu Kristu ge fedi le gumfuli bai. Le furumia bai asaru tulida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubai. Hise tu walu Kristu ani chibala adua lida ge wafigo laulita. Adiga ladua uruigu me luma fadirigu me luwe seri yudu lulubungiute. Le meme lugu chibai. Ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun. Lusunda itarala. Anita Kristu duweriru. Harihu bai sungrigi. Ibni gie haafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bo gubaya luagu. Itara luba.
4: Au alfa bai luma omega. La huma se haluma la umu chegule sun katai. Tinha la ino bungi le sun tika bafu. Le mima bai luma ge lupare ge la huma sarunda. Mima ligie guento ani le nube liami.
3: Au huan hiduhe luegi Hesu Kristu. Kafarat na huma lida larue habungi. Sufri hadina uwa rahuma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na dairua luagu buhu legiri bi Patmos. Luege napuri cheni leneno bungi le lachoru rubai Hesu Kristu. Luagu aba aveju dimasu. Aba neredenu labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligianu.
4: Aburga bai sunle barihu bai. Aba me bonga hanukara da tuguye hon tila na sedu li gili sito lobo bon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
3: Aba nagara ragunu nanihi kala dimure habainu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. Labadna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wagiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Numaba beli ti golu yarafalu lanigu wogu. Haruti lidi birikai liyo mudu. Kei nieve, itaralia lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iri chawaguali, le dawali lido regi. Reinti lumala li kei li rein leibugunduna wairiti. nyen yanu sedu waruguma lida lohobu le lonwere. Nyen yon aba efen gagiritu binyan watamana. Afri dutu liyumu lukugin. Amir heti ligibu keyu weyu dan le lasidu lausun lere. Dan narihi bali aba nabun halubadu lugudi kamahi ladin. Gamalumu aba laguruna lau luhobu le lonwere aba lariye guno.
4: Manuhu de dagu waba au furumia tibay au abumu honi. Ani le mima bay ilat na meha. Gamol mongwe ton mima na lun sulda. Ani iligeli owe ni numa. Luma ligeli fulaso le nye hebe hilagwanyo. Abur hebe lube iti le barihu bay. Le gwe to bay lume le lube la susredo. Ani hal hanichi ube sedu warugu maha barihu banyali danu obule nowene. Luma sedu le busanu de lugol. Sedu warugu maha guia. Sedu tani ligili si angeli. Sedu ti le busanu de lu. Había sido
1: la Apocalipsis capítulo 2.
4: Boburga lo ángel le tira biligilis to Éfeso. Manía ga mejor. Itra li anania go. Aule hau bai sedu waru malinda no ule noe. Le guía eibu gube la bagna wa sedu lebu sanu de lo levol. Subuti muti son le hadu gube. Subuti muti le dera huati mariluma hagurasa. Ani subuti no muti lo hagu sinyala hafa unia hau riba mei. Subuti no muti lo hosho kwa huma ya la hari ngu ya lo apostolo kwa hama ani mama apostolo kwa hagi ani dari huma ni lo ngu ye hama gagura so hadu ani supri huwe ya sarago li na huwadi mari no ago mabucha no gahuwa la usun lira ani ngaba kate hadiga magunda tina lao maweni halinisi hu kemi ya furumi ligelo baiti harita kwa huma idahi ya la meha ani asakre huma hadiga huma ikati le meha hadiga bi furumi ani madiga maitara Nidi bahuago furese, apa menagitaru ni lebu hisang delu lida ge hulubara, ahi kubeiru ge hasanstre hikabu. Lau sun lira, lagu ni hufule se iliere wukati lebu herudu bei Nikolai te guhung, luma burikati lel hadiru bei, legi yang iere kubei no.
5: Le garike iri kubei lula gambu, agamba leile larinya kubei sifiri sandu hong, tila na buriligilis.
4: Agami lutinya, nega gedubanya lida ge titi buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Baburga luang hen le tita be ligilis to esumir na bon. Baniya ga meho. Itra lian na niya go. Au le furu me ti luma le gumo honi. Le mea owa bay ani viva ya. Subudi numuti ha sufri no luma hubude me. Lau son lina la linare kate risi huma. Subudi numuti ginye luago adimre an hama ha ariya guma ya luago kuri yu hama un ribat huwago. Mama amo kate ha gija luidi gelandi gu hama mafia. Manu de da huma lue le lube ha sufri ni. Lada ragu ba mafia fiu hada ni furisi rugu lo locho ogun mafia ya sun hugu ye. Ani ha sufri ruba sarago lo agu tisi wei. Gumfri huma numa dari hongwe, aba menichi uni ibagri magumu cha titi hong, hafai ruwa hame.
5: Le garike irugu ba ilula gambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
4: Haganyi rutinya, masu riuba nyalida angelibia ma oweli. Baburu haluanga lile tida ame ligilis to perga mubongo. Baniga mehong, itaralinya nariya gong, awle gama baru efek to gagil gong, to piang gong amana. Subutin mo tingin ya lwa gulit na lang fulah na yin lupay lala na laruhi ang mafia hagano. Ani law sulira, numa meme niya dun, migo humagil ya fiyan nuago, ni ipi nilida le la farube ang tipasi le kefe bay buitin nuago lita fulah na yin lupay, la yin lupay laguma diha mafia. Gamalumo, ani burkate hadirga magunta tinalaw. Lawanyan ila fiyo gurigia, huma yara pergamo, Hama banya higiru ni kate leme haloru tabi balaamu. Le ichi gubay dumuri, nubalaku, lulafiru guduni Israel na lau heigi egi nile adagara gudu wati honguari. Luma luha bagre do lidan ahoru hani. Anya higini hama banya higiru ni kate leme duri haloru tabi Nikolai ta guguma nye. Ligia lupaiti, asakri ya huma, ahi madirka huma iter, nidu bahu wago madise. Aba menagayinda guhama gurigi hadiru balindu ni kate ile, tau efein to afru domo ni imbulu mginye.
5: Le garige iri gubay lula gambu, agamba leile larinya gubay sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
4: Le aganyi uti, nega tutu balida ge manale aramu duwa nyubay lon. Aba menichi gong aba dugu na ruti lon lau aba iri iseri buruwa nyuluago le ibidi eti ni kaa on luedi ge lon le eresi biobale. Babur haluan helile tina be ligilis toti atira bon. Baniga mehon, itra lian narinya gong aule le reupungiyo le itra be agu ke watu ge meti. Leani lugudi kei bronze le ili cha wakuwal. Subuti numuti son le hadugu bai. Subuti numuti hinsi ya bu, hafinye, esere vitu lau haburasu. Subuti numuti hinye lau hadugu ya la kate buiti kwento lwe mehe furumi. Kamalumo, ani yaba kate hadiga magunda atina lau. agambo no resabele to arian ko lagu profeta ta animama ni lo teyedo ne grigia la utarbo da honani gulu.